0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Darlene, Achia, nasiyot akong bumiyan piling nasiyot. Nang wakag mabungod. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Senator Garcia, taga-puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naagay panahon na magluya ta. Kasi, binagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong kumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga gumawang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
7: Dali ka barbero mong ipagkita. Parlor rin eh.
6: Mo ba? Parlor rin eh? Kanasa mo ka magsiyokon?
7: Aya!
8: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: System pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na!
17: Abli na!
15: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor.
7: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
6: Ug mapalit nimo dinhi
9: ang mga produkto sa Yes to Health.
5: Yes to Health Clinic.
3: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
8: Hilid sa Barangay Hall.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 8.14 na mga katropa. Giring maong time check, ito't giri ka na to sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga makapaputi and of course makapahami sa tong panit, gumikan kay dunay glutathione o collagen. Santhone Gold Coffee Mix.
3: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katawhan sa tinud anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
3: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
3: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

Katropang John Lay Viking o Katropang Philip Teruano sa Bullseye.

0: Plus Libertas. Data Populi. Necesse nun esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong waypos ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan niini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dini sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod ginabot nini nga itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu.
1: Bullseye.
0: Welcome sa itong pag-ubanuban. Nining atong tulumanon ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Biyernes, mga katropa, TGIF, thanks God, it's Friday!
1: Bullseye!
0: Adlaw nga Biyernes, pizza on, si mga katropa, nining abuan sa Setyembre, tuig 2026!
1: Bullseye!
0: Sagihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Layman Chavez by King.
1: Bullseye.
2: Libertas expresiones nan solom ios lokindi e. Sin itsam ios odinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makaisturya. Dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, mayong buntag rin na rin yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
3: Katropang John Lay Piking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye.
0: Good morning, Sara Cafe!
2: Good morning, manager!
0: Good morning, katropa ka Philip!
2: Good morning, everyone!
0: Kumustang tagsa-tagsa kabaga kabuntagon live taros YouTube lang una taga droba kay Philip.
2: Facebook.
0: Awa tabaga Facebook live ron kay.
2: Merisi, merisi, merisi. Dali mit.
0: So sang papawayo ka may.
2: Next week na ta.
0: Next week na to. So ayan ka droba kay Philip. Pero may si padabi nga tos clouds nga live tas YouTube.
2: Akala ipadabi sa clouds.
0: Katropang Ray Duran, good morning. Ma'am Lorna Tejo, good morning ma'am. Salamat kayo. Mga silingan ako di as Barangay Lutak. Good morning.
2: Hey!
0: Morning.
2: Mga Lutakanon, good morning. Lutakanon.
0: Ah, Lutakanon we tawag. Sumpayan ra man. Inyo agod. Parilanon.
2: Parilanon. Ang Manila. Manilanon.
0: Inyo ara pa say tawag ra inyo dong.
2: Daan Bantayanon.
0: Ha? Ano na? At Maya magkano? Maya dan Bantayan. Sakto mayan ho din siya.
2: Kado na lang, pagiging kumpiyansa.
0: Okay, okay nang mga...
2: Kasi, maya nun.
0: Ayaw!
2: Ang kuya na, B, o YN. Maya.
0: Ayaw! Josephine Pakulaba, good morning.
2: Good morning, I'm Josephine.
0: Good morning, day. Dugang greetings, katropag Philip. Alright, I'm a man. Wapamanimatas, katropang Alex. Gishare ni mo itong Facebook, katropang rap-rap. Sa tanang pages po rap, nga doon na kay access, share dito ato agya Facebook Live, ha? Guys, dugang greetings baga katropa, there is YouTube. Can't see your face, only your voice. Kung makita si Ma'am Lorna Margarita sa imong naong ron katropa kay Philip.
2: Ang
0: imo lang yung tingog. Tanawan ng naong ni Philip Serrojano, ma'am.
2: Basta makadugas yeah. Tingog na mo, ma'am. Ano na, amok na ng naong.
0: Anyways, good morning po. Gato kang katropa. Nabasa na ni kaganiya. Katropang Ray Duran.
2: Hoy,
0: morning, bye-pre nako, Conseil Valester Cabrera. Bye-pre, good morning.
2: Oy!
0: Bye-pre. Ako ni kaubang Conseil as barangay. Matay daog sila gabi ang QP Katropaga Philip.
2: Uy!
0: Ito sponsor sa itong jersey ba?
2: Oo, QP.
0: Daog
2: QP.
0: Sila gabi.
2: Queen Friendship, mga katropa. Kanya, dito liga si nila sa Balamban. QP ito, ni Doa nagpikulbol.
0: Isa man.
2: Kasi
0: Conseil. Dili na siya mo doa pikulbol kayo. Pero may ka na maduwag tennis. Bago na siya na okay. Kampiyon diapod sa amuang dakbayan ka tropang Philip. City of Naga, si Bayprin ako, Conseil Valester, bago lang midaog og tennis.
2: Ah,
4: okay.
0: Ang maayam na mo duwag tinis ka naman, Philip.
4: So, sa'yo na niya ang pickleball?
0: Aporte na sa'yo na, Mobo. Magay nagdagana ng pickleball.
4: Tinis na kas mga ito.
0: Ako, nisuway bito ko o pickleball, sir. Yara sa amo, hera babaw mo, ah.
4: Resulta.
0: Lingaw sa biya siya, pero wa magoy siko-siko, marang maglisod
4: dito. Oh, yeah. Si Katropang GCT haman na, nakadungo ka namin yung pickleball, wa siko-siko, al na!
5: Oh, yeah.
4: Di gito.
0: Bro, karon, duwa mo rong gabi, kamo sa Katropang GCT.
4: Duwa ta!
0: O, pamigay ko mauli eh.
4: Ay, hindi ko madayon o gigro ka
0: trabang. Hindi ka madayon. Parilibon ako kay Galaing Utok.
4: Ano ta dito kay si Katropang Boss Alan Oikwinko? Si Gintog Pangandoy nga makaduwa ka dito sa PCGS.
0: I-timing lang dili, Birnis Taon. Eh, saon man nga.
4: May lain itong bakante ko.
0: Diba, kanang akong, kanang TF sa Biyernes, mo sa ligan ko nagpampalit ng diaper o gatas.
4: Diaper, gatas.
0: Imagine na, o muduwa ko.
4: Bayan sa solar, ana.
0: Awala ko yung problema, ana. O muduwa ko, basket anang Biyernes. Imagine na, mo'y mahitabo.
4: Aha.
0: Why da ya persitan niya? Ah. Wa pagyoy gata sa usa ka semana.
4: Halo.
0: Oni ako.
4: Gas.
0: Nera sobra ra sad wa sana. Kanang bonus wa na labot gas. Napa man koy gig sa Bando Domingo.
4: Para steak wa na sige para steak ala.
0: Ma Domingo na nga gig. Are ka sa Birnes mo gid ba? Si Tanya mo itag iya na akong ma-Birnes.
4: Sa Bando.
0: Ascati.
4: No. Hey, good morning, everyone.
0: Namo ko sildo sa dire. Lahi may gitagan-an sa rin ni Katropa ka Philip.
4: Sa dire.
0: Na, matay mga gastoon sa balay.
4: Kwan is siya sa
0: Guardia na mo.
4: Guardia.
0: Lima kay Guardia. Naapay jardinero.
4: No. Zookeeper. Zookeeper.
0: Wala, rasan. Ako rin nagtablao ka na akong... Ay, bugiro na sa kitag natay, zookeeper. Pura ko sa itong hayop, bay. Ang hayop ako.
4: Ang hayop ako. Hayop, sa mga tao.
0: Langgam, raman ng isda.
4: Ay, may
0: isda. Ula ko na, yun. Sa mga langgam na ko nga.
4: Nakay parot.
0: Parot raman ng labirds. Huwag mo yung naglanggam.
5: Wapu.
0: No. Parot, di pa mag-ibaw mo tabi. Mo ito nga, itrainin ako. Karun, ang itamina.
4: Paano, Anas? Ngayon kayo na, ako advice mo. Paano, Anas, daycare center?
0: Ay, ibotang na ako ito sa layag. Ipapamina na ako sa radyo.
4: Ah, okay,
0: kay Pohon, ako makita nga mora ni Parot maningka.
4: Matay, huwag may tuwid si Hat. Mora ni Parot maningka. Di ba, mahal naman na nga.
0: Kasaglaog Parot lagi.
4: Kasaglaog. Lison kag palitra.
0: Pamita nga, mga ikong pasensya sa mga, o sana, Holbot Sinaw, boys?
4: Asa, dili, asa Atlantic man to.
0: Asa Atlantic to.
4: Friday mga
0: Iyan ang gym.
4: Adili, kuha na siya. Mga saka diha, mga parents sa PCBS.
0: Ah, okay.
4: Mga sijante.
0: Dagag-sijante.
4: Dagag-sijante.
0: Mga babae sad.
4: Ah, mga bata. Kuha pa na, elementary o high school. Nada.
0: Ah, ikaw, di rin magkakumbinsaan kayo. Pohon mo, rako mo na.
4: Ayaw na.
0: Kaya tayo na kong peskulo, Asher? Di
4: rin mo pa eskulo. Ikaw, mga hero,
0: oh, ma, may kwarta. Ay, nako, Tristano, Ayat, Gulay, good morning.
4: Oy, Tristan, good morning.
0: Ayan, katropang Jewel na rin, nakadumdum na. Sa mga taga-bol-bual, nakadumdum na katropang ka Philip.
4: Great mo niya, samtang panahon pa sa itong pagpamutput.
0: Mga taxi drivers, good morning.
4: Oy, mga taxi drivers.
0: Mamimbro sigot din ni Kuya Archie Valencia, good morning.
4: O, galing sa kwarta, sa green taxi, natapang mga... green taxi, 600 biya nagkabuk.
0: 600 nagkabuk lagi?
4: Yeah. Nanandi ay ko ang katrapang dyan. Nakakita ko kahapon.
0: Oo.
4: Na ay ka ng BYD Seal 5. Dili Seal, Lion 5.
0: Seal.
4: BYD auto Seal na. 5, auto. Gihin mo ng taxi.
0: Mo ba?
4: Oo. Kita ko dito, Swan. Nasipis talamban. Dapit.
0: Pero mahal sa gadaig taxi.
4: Hindi, actually, million naman ginaan ko. Kanang mga Vios, Romeo, bago.
0: Bago. Ari, mahal mag yung Vios.
4: Kuala.
0: Ang Vios, long-lasting masigayo. Ang lokaron, muraga Duduha na sa taron, mahal na masagong kuryente.
4: Mahal, mahal.
0: Sige, burn out. Karang muraga, gituyo niya para ang krudo mo klik, sag balik.
4: Ah, makalagi na ka naman dyan. Karon, ang gobyerno, through the Energy Regulatory Commission,
0: naunsan,
4: may pahigayon na o investigation aning kalit nga
0: binuang mani?
4: Plano ng pagpasaka sa presyo sa kuryente katrapan dyan li.
0: Wagigihi mong gobyerno ay ko paita ni nga. Ay, doon nabi ang tani mga penalties katropang Philip.
4: Hindi na sila Madlox penalty.
0: Ilaysi na na Janet Gar... Janet Garin, si Sharon. Sharon Garin diya, ay. Ah, ondo, basig inyo na sa dinggiduaan.
4: Ba,
0: oh. Signaan na sa'yo nagkapaldo, ano ba?
4: Liberasyon, diba? Liberasyon. Kaya nga, Dakpan Bias Martin.
0: So... Pero anyways, katropa, Philip, dugang greetings o nata kay Adlong Biyernes, mga katropa. Di
4: kita, maningka ng Biyernes, no?
0: Amo, kung ano, Japon, naharga po yung gamay.
4: Benta mo, mga katropa, dos minutos na lang. Kay
0: Lones, para ba ito mag-uban o balik, katropa, okay, Philip?
4: Mingaon
0: sa katropa, katropa. Normal, mingaon. Ay, mingaon, biyatang rap-rap.
4: Oh, muli na sa rap-rap, saman.
0: Muli, karon rap. Ano sa ito? Ah, 13 ka mag-leave, no? Alones leave ka. Aso karon mingo wa sa ka.
4: Ay ay ay ay. Ora no man kusina na lang ni ang dad bantayan.
0: Asa?
4: Ay
0: ay may mutmut. Kasayang Philippine na yang mutmut niya. Do ola no dad bantayan. San pagtuan is bulho o tuyo po. Ania, good morning, katropang John o katropang Philip. Watching si bagataga Tierra Dulce in Ayawan. Tani Kagas, LV Kagas.
4: Salamat kayo.
0: O galahe mani nga ito makita good sa greetings dari sa YouTube katropang Philip. Lahe siya o purma mga katropa. So magpa-greet mo dari sa YouTube. Kuhaan lang, butangin lang. Kung mahimo, butangin ninyo pangan. Okay. Username. Username ato makita. Anyways, dito maglangay, aray ta sa tuang.

0: una karoja tu aga bagahis gutanan di ay konsihal sa barangay nadakpan at atol sa bypass operation. Beka na mo itong siren katrobang Philip. Mati ka na kong tampalong ini. Hoy, si konsihal, sumuyok. Asa man nga lugar, dapita siren na to karon taod-taod mga katropa. E po tingil ara ni katropa ka Philip. Sus, madaot na po ming mga konsihal ini. Kay, kita on tay mga konsihal or kapitan, eskechirman baga sa inyong lugar. Supposedly, kita'y sumbanan nga tos mga tao. Kaya kaning barangay katropang Philip, nag-ulan eh, oga, Barangay Anti-Drug Abuse Council. Oh, nanay badak kada barangay. Ang mga anak, konsihal, mimbro, konsihal, daghani sila katropang Philip. Ah, nga doon ay tulubagon sa pakigbatok, untas, ginadiling drogas. Paita ning balita in town. Barangay konsihal.
1: Presiding officer o gwa ang kapitan?
0: Ana gini, mao man ay paagi gyud kasagaran sa tanang barangay. Magpili ra diha. Oh.
1: Pili ka konsihal. Ako yung mao nang konsihala kato pag-insirma sa peace and order.
0: Oh, ah, best and byron to don. Samtang sa pikas nga bahin. Mayor Diris Barile, nibutyag nga naghatod kunog letters barangay ang driver nga nakadasmag patay. Now, timanid.
1: Yaw, ano, montiro mang gigamiton?
0: Ay! Ah. Dagang chismis ro na, timanid. Dito sa Barile, although di man ta magkapamasangil. Monay, good morning diha, Mayor Janjan Garcia. Dagang mga tao diha sa inyong barangay
1: lungsod.
0: Nga na, inyong lungsod. Nga na ako no ka at tong higayuna. Kani, naapay mi pasangil, although di man ta magkaprobar, nga ikay gamaniho. Para masangil, rana, di sa ta magkaprobar.
2: On sa may ingos, kapitan?
0: Be, kani mo itong siren.
2: Kaya ako ng kapitan, yun ang kinadawat.
0: Listen man ni katropang Philip go, daghang mga chismis. Although chismis lang, sayod punta nga, posibleng politically motivated. Di punta na ma, sa likway nga mga posibilidad. Apan, wa mo kita nag-anan, God. Ang teorya, teorya atong iklaro. Istorya lang ni.
1: Wala naman sa din ha sa kuan. Kaya wala naman itong mulan, Sir Julie.
0: Awa naman, wala naman mulan. Adi ba kasi ito sa...
1: Ito ni Bangga pag 2025? Ano ito ni Bangga?
0: Katropang Philip, ang mga chismis manggod niya, di biyata, og Montero na. Montero na?
1: Montero.
0: Montero Sport.
1: Mitsubishi Montero.
0: O niya, tinted.
1: Tinted.
0: So di taga kita kinsay, kinsay gamaniho. Ha? Ang istorya, although minarites lang nga, gipaangkon lang kuno ang driver. Although rin taga-probar, ana. Kaya nakibawan eh,
2: si
0: ang driver, o si Mio, ra, kay katong sakyan na, maotoy pagya kaayo nga sakyan ni Mio Perme.
1: Mio's car lang ito.
0: Oh. Maotong sakyan na.
1: Yan, mudagan ba din ang sakyan na, nang buhay sakay.
0: Pero matod pang Mio nga, katropang Philip, ang katukon ng driver, naghatod og letter sa barangay. Ngigyan. Apan ang kapitan, matay milimod man.
1: Diba? Maghatod og suwat ng sa barangay?
0: Mag-inatog
1: sa kanan. Di na lang yun, magka sugo ang mayor og lain nga tao?
0: Oh, messenger. Wala may messenger diyan.
1: Asam na inyo diyan, messenger yun. Asam na mga staff diyan sa office of the mayor yun.
0: Oh.
1: Asam na diyan, kadaghang departamento din ha.
0: Niya. O wala ang mayor.
1: Asama niya ng ABC pwedeng, office.
0: Hindi pwedeng magmuto.
1: Diba?
0: Pwede mo siyang tawagan ang kapitan.
1: Katropang Janli, anin eh.
0: Oh.
1: Ognay communication ang LGU itself towards the barangay hall or barangay captain, ipagin ng ABC. Office of the mayor to ABC, ABC to the barangays. Under mo na niya.
0: Di kasagaran yun na sulagma na kayo ng tao sa mayor Matos barangay oy. Kasagaran og duna itoyo halata ka barangay adto sa munisipyo. Hilabi na karon.
1: Diba? Hatod og suwat.
0: Hilabi na karon nga mibalibad ang kapitan.
1: Oy!
0: Na usa may rason mayor. Nganong duna may pagpamakak og kinsay na makak ninyo?
1: Kanong na may dahan ning kapakap na ni.
0: Mo may istorya gusto baga tao nga to.
1: Bebes. Higyan no, ang mayor gin mo at sa barangay, kaya magkatod og suwat.
0: Kuyaw kayo.
1: Ang mayor's car gin.
0: Oh.
1: O niya, di na lang pwede na eh. Tawag ko nitong kapitan, sekretary at treasurer. Aray mo din Slumson, kung aning suwat.
0: Oh. Standby ron taon-taon. Samtang sa pikas bahin si 3rd District Representative Karen Flores.
1: Ang Garcia. Flores
0: Garcia ni. Ang bana ni kanhi Congressman PJ.
1: Asawa na.
0: Ano no. Iyang bana si kanhi Congressman PJ. Nanawagan rog House Inquiry kabahin sa kakuwang sa supply sa kuryente diris atos Visayas. Nga mo'y hinungdan ining rotational brownout. Kita gamay kasi kadaghan atong mga congressman ang kanipang pinakahilom,
1: kanipang neophyte,
0: oh, kanipang bag-o, kanipang wagin mo pirmas impeachment.
2: Mo'y
0: nakauna-una ang ato nga mutrabaho ko isip congressman. Kamu dia sopo nakauna-una sa hong. Mo'y ni supposedly pasar silang resolusyon aron magpahigayon ta dihag inquiry in aid of legislation. Kay kinahanglan makahibaw ang mga tao sa tinud-anay nga status. Di kay magsigilan nag-explain ang NGCP, sigilan nag-explain ang mga electricity providers nga naa kunoy nikalit lag kaguba nga mga power plants. Hagbay raman ta ining pamaagi ha. Nganong karon raman ni niresulta katropang Philip na timing good, gadungag maintenance, gadungag kaguba. Na unsa may mahimo.
1: Kanihang i-anunsyo sa presidente nga ang systems loss, libre yun.
0: Ay! Oh. Napangutana na to ni, unsa may mahimo sa gobyerno? Bullseye! Kay karon katropang Philip, o gagmay ka negosyante, piyait ka. Ha? Posible ning makapanira in tawag negosyo. Negosyo ni mo, ice. Saon bala na?
1: Ayon ba?
0: Bili siya guys. Bilis. Gawas ni Ana, ang mga tao in town, mo'y nahasol ining sigilag burnout.
1: Sabi hasula.
0: Purting hasula, siya nakakadaadlaw katropang rap-rap.
1: Ano niya? Sciences katropang dyan, li.
0: Mga guba, gini. Morning, kamudia, og dunay mga appliances, ipang-unplug na lang na.
1: May pa.
0: Mas maayo pag di na mga saksak. Ang suga lagi, ang amag tagsa-tagsao na nimog tang-tang na diha. Ang imong refrigerator, ang amag magsigi kag unplug, ana.
1: Napalit ko dito, katong-katong
0: gipalit. Sus, bag-or ba imong gipalit in town, eh?
1: At least, ako, ano?
0: Masaya tawag ito, masing-masing.
3: No.
0: Ha? Katropang Philip, pagkaguba, in town na sa mga appliances. Sa may manubag ini.
1: May lagatan na naikon.
0: Uni ako yun. Doon na ako'y nasimutan nga.
1: So naman, sana imo nasimutan? Ay,
0: mura
1: ba? Yan imong ilong ba? Bisag...
0: Sa piyanga-piyanga, gini kamay.
1: May mani mo.
0: Ay, kaya mura man ka tropang Philip og Tinoyo. Morning kinahanglan tag investigasyon. Kay wabi at dag-anan ka tropang rap-rap. Pag sige silang announce di, kinikuha, gini mo nga guba. Ang gingon nila, last time in GCP, last day ron.
1: 11.
0: Ah, 11.
1: Ato kan tawagan si Sir Michael.
0: Pwede.
1: Kasi update. Sir Michael, ikaw
0: pwede ba si GCP? Sige, namatay number diya katropang rap-rap. Atong tawagan.
1: Atong po yan. O kung saan ay update.
0: Okay? Sama ni, extended ba ni? Naman
1: na monitoring sila katropang dyan, Leo. O may ngon day si Sir Michael Ligali ka,
0: Karon, hibawan.
1: Out of 16 power plants who were bogged down or under maintenance in the past few weeks, nabalik ng 11.
0: Ala
1: ba? At least, makaginhawa yung tao.
0: Eh, standby ron, Todd. Ito ng hatagan o gigong pagtagan.
1: Samtang sa pikas bahin, katropang Janli. Ang Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, mga katropa, kinsa mo ay nag-serve sa arrest warrant, batok sa kani House Speaker, at ulo tagoon sa pangang Martin Romualdez. Mitugya na katropang Janli sa kustudiyang ato na sa Bureau of Jail Management and Penology. So man, ibalhin na kanihing ato siya, Skwan?
0: Dili pa.
1: Ang di ba? Katropang Philip. Ang bantay lang, ang bantay.
0: Aning mahitabo. gahapong adlawa, sugod gahapong adlawa, ang kustodiya ana, ang tigbantay na ni Martin Romualdez, dito siyang portinindutag yung ospitala.
1: Ah, sa suite? Suite room?
0: Ang BGMP na.
1: Kapoy biyagbantay.
0: O niya, gawas niya na, karong adlawa mo desisyon, matod ba tiwason ron? Bernes Baron. Ang Sandigan Bayan, kung ay, ang ayan ba, nga ipadayon ang hangyo ni Martin, nga diya alas SS Hospital. Pero katropang Philip, diay lingaw kayo. Di ba napag kay picture diyang Martin, rap? Palego pakita katropang rap-rap. Bullseye! Si John B. Krimulya.
1: Uy, Tito John B.
0: Ah, di ba? Paminaw na tong ihang...
1: Dili na ka tong nakapildi ni Alex Iyala.
0: Ay,
1: bitch mo na ito na.
0: Ikalay, ora nang yung piso yung big.
1: No.
0: Ay, wala na nag-in. Now, paminahon siya na to ha, si...
1: Tito John Big.
0: Tito John Big Limulya.
1: Tito.
0: Dara. Kung ipaki... Sendan sa tikag video, katropang rap-rap. Dara. Diyang gibasahan si Martin kay... Patawag manggong mga doktor gahapong adlawa. Una sa ding video harap, gipresentar man ni John Vic Rimulya. Tito John Vic. Ang wapong Rimulya. Bullseye! Matod pang John Vic Rimulya.
1: Anong sabi ni Tito?
0: I-place ang video rap. Kanama naman na. Unang ina kong ready na ng video. Okay, unahon sa nakong playing ako. Ang pagdakop niya, i-play na kong kang John Vic Rimulya. Matod pa niya.
4: Ang Romualdez, tinanggap niya personally. He's now undergoing booking procedures na kung sa akin nakuha yung fingerprints niya. Tinanggap niya yung warrant sa harap ng kanyang mga abogado at sa kanyang mga doktor. He's now undergoing yung doctors ng PNP at doctors niya nag-uusap niya yung sa status niya at nag-examine na records. Bukas sa umaga, maghahanda kami ng report from the Tanasepa para magdala sa Sandigan Bayan. And daily, magpamonitor kami ng kanyang condition until he's well enough to be sent to court. Kung po kayo mag-alala, gagawin po namin lahat na magdala siya sa hustisya. And dito po kami para ipakita. Ito talagang masama, masakit, masama naman ang kamini. Mabigat lang sa loob ko, dahil hindi nyo po talaga yan. Pero kailangan mo rin ng pinapakita ng talaga namin na wala kami pinapakita. Whether ako Guzman o ako
5: Nito o BNP,
4: isa't natin namin sa mas.
6: Kasi kasi sa polis at sa mga doktor, may family members po ba siya?
4: Yes, andan yung kanyang anak.
0: Now, katropa ka Philip, atultos pagdakop. Una na mahayag si idol na to, Guwapong Rimulya. Dito John Vic, mga katropa, nga si Martin Romualdez, gidakop na. Sunod niyang pamahayag, katropang Philip, si Martin Romualdez, dihang gidakop, naa ang iyang mga abogado, napo diyang mga doktor. Sunod niyon siya nga, it hurts, you know, it really hurts. Kay si John Vic Rimulya ko no, matod pa niya, porting suura nilang Martin. Gawas nga suot, paminawa o.
4: English kasi kami magsalita niyan eh. Kasi Oxford siya nag-aral. Sabi ko, brother, I understand. I hope you understand why I'm doing this. It's nothing personal.
0: Porting suura nila. Oxford, sila. Na sila.
1: Oxford, asa man Oxford yan eh?
0: Oxford University. Katong eskulahan ni Marujas ba?
1: US na Europe.
0: Europe na. O, nakanto magwa na kami at Tony Ray.
1: Europe.
0: Sa England ba na?
1: Oxford.
0: Anto ka na, Oxford. Ano ang istorya ni mo?
1: Ako kasi Orinus.
0: Hilahin sa tingin mo, ha?
1: Oxford. Oxford na sila.
0: Morning picture ni Martin, ha? Kay gahapon, ay nabulabog magod gahapon. Ipatawag ang duha ka, doktor.
1: Uy, yes.
0: Ay, paliog sa ko, pakita ka, tropang rap-rap. Ang kanang-kanang lahing nga video. Pakita ko, rap. Pakita, rap. Itong gisenda ko mag-o, tra. Mga niyo, pag-present ba, tra? Martin, tra. Murag hilog, gani.
7: Ipasahan. You are the object of the woman, so I am now placing you peacefully under arrest.
0: Okay. Ibasahan na diha katropang Philip. O niya-play na kung pamahayag ni Remulian.
4: Martin Robaldos, ayon sa warrant, so, ayon sa warrant that is issued by the 3rd District ng Sandigan Malang. Andito po siya ngayon, naka-confine. As according to the man to the doctors, he is suffering from a cardiovascular event. Unstable ang kanyang blood pressure and having an anxiety attack. However, we made it clear that like in Secretary Bulacan's case na apat na araw siya doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court. In the meantime, meron kaming armed guards outside his door, meron kaming armed police outside the hospital and in the lobby, at merong he is now considered
0: now, katropang Philip, gahapong adlaw, gipatawag sa Sandigan Bayan ang doktor. Gumikan kay Sayod man ta, di ay pagduda. Kita lagi mahibong lagi ta, basta mga politiko mo yung mga dakpan. Malambigit o kisisyo, mukalit lang kailan ta. Mukalit lang mga katropag, laing lawas.
5: Wilcher ni, kaba ka mukonsan eh. Mag-mubango ni, mag-wilcher magin eh.
1: Mag-neck brace na po ni.
0: Doon ay posibilidad. Kaya, problema wa na magkani si Leo.
1: Ayon ma. Butangan na
0: dyan. Now, katropang Philip, gapong adlawa, gipatawag sa Sandigan Bayan. Ang mga doktor nga naa dito, kami pirma siyang medical certificate. Kati man eh, ang mga abogadong Martin Romualdez nihangyo sa Sandigan Bayan. Ngay padayon lang una siya, hospital arrest. Kining harianon nga hospital. Inumdo mo, diyang unang migawas ng piktsura ang mga doktor nga wala dito. Mga doktor des Facebook, na may mga Facebook sa ni mga doktor. Ilang gitan na ang kaning monitor. Wa sila'y nakitang abnormalities sa monitor. Unya kinis Martin Romualdez, prior ining nahitabo niya karon nga gidakop siya, wa ni gidungog nga masakiton. Gani, wa ni mo file og medical leave. Maong kadudag yung mga tao, gawas nga, trend na nidaan sa mga politiko na kung ugaling katropang Philip, doon ay mga kasong atubangon, mukalit lang kasakit. Kaning yung kang Martin? O niya, ang picture, oh. Makita ni mo nga, igo, saan ni, basi glutal drip ni. Naog ipatawag sa Sandigan Bayan ang doktor. Kay timbang-timbango nila kung og noon na magali, sakit yun ni Martin. Pwede ba siyang makagawas? Kinanglan, daghan man taong masakiton. May kisabag ko healthy yung kayo na to. Magatiguang ta, doon na may high blood niya, naari mo sa hospital. Natay arthritis. Natay mga gout. Gi-admit ni mo sa tambalanan. Magpa-admit raman taong katong kinanglano na yun. Now, si Martin, daghan ko nunig sakit. Pero ang pangutana, kana nga maong sakit. For example, high blood Miss Martin, kining lawas sa hingaon mo kayo. Kinanglan ba siyang i-admit? Eh mo nang kalakiha daghanag high blood ron, usay kining watay sudan maka high blood ra ba? Now ang pangutana ini nga pwede ba ni siya nga moadto sa laing lugar nga dili ospital? Now gipangutana gipatawag ditong doktor. Tawag katropang Philip si Dr. Kurt Allen Sibayan. Siya'y may pirma sa medical certificate nga gi-attach sa pag-abugadong Martin sa ilang hangyo sa Sandigan Bayan na si Martin i-confine lang una, i-admit lang una ngadto sa Cardinal Santos Medical Center. Bisan pa man o dunanay arrest warrant, bisan pa man o gi-considerar na siya karon nga PDL o Persons Deprived of Liberty. Now, matod pang Dr. Sibayan, although, di ba na i-video yun, katrobang video?
5: Dele.
0: So, doon na rin press release. Doon na mediang nanambong.
1: Official statement, gina niya.
0: Matod pang Dr. Sibayan, matay na hibong siya di ay. Sa hitabo ining kang Martin Romualdez, iyan ninggi ang specific words ngayang gingon. Unusual setup sa pagka-confine ni Martin Romualdez ngadto sa ospital. Una, matod pang doktor si Bayan, wa siya kakita personal, Martin.
7: No.
0: Okay. Siya lay attending physician.
5: Yawa siya kita.
0: Naibong siya nga gididaan siya sa iyang kaubang doktor nga makasod before niya na napirmahan. Mauning kadudahan, una. Ikaduhang kadudahan, matod pang doktor si Bayan, maor ni pasinting wa niya agig ER. Si Martin Romualdez ba? No, ha? Ang normal nga pasyente, mga katropa, i-admit ginarap, muagig yung nag-emergency room. Wa man tingali, i-admit tingali nga di.
5: Naaoy Martin, di.
0: Kanira lagi. Oh. Ang normal nga tao, ambot lang kasi Martin, og normal ba gini? O tao ba yung kanipyor, wa takibaw. Pero ang normal nga tao, kwartahan ka magka-ormadato, maglikay kita ko sa ospital. Likay kita. O di maglisod, katropang rap-rap, di mag-get na pa-admit. Muna yung normal nga tao, kaya kisa pag ganahan, magsigi kag-higdaan ang kwarto, tibok adlaw. Or maglingkod ra ka in a single room. Dextrous pa ka, it hurts, you know?
7: No.
0: Ang normal nga tao, muadto gig ospital, magpa-check up man siya unsa, for example, dinlian, adto gyud kag emergency room. Mao gyud ang pinakauna ka tropang Philip. Now, sa emergency room, kanang ER ba? Diha na-engage mga katropa, kung ang ayan ba kang i-admit, or basig madala ni og outpatient lang. Diha na katropang Philip. Now matod pang doktor si Bayan, lahi ning kang Martin.
5: Oh.
0: Ah, sui generis. Kay sa iyang testimonya nga to sandigan Bayan katropa ka Philip. Si Martin Romualdez baga katropa wa muagi og ER. O saan pitsaha ginakop si Martin Romualdez?
5: Atong kuan? Last weekend, Friday? Di ba kuan man to siya gidakop?
0: Now, Lunes, minaw ha? Si Martin Romualdez gidakop o atong pitsa sete. September 7. Sa gabi, kabantay ka, gi-admit na siya katropang Philip ng pagka alas 4 sa hapon, the same day. Alas 4 sa hapon, no? Matod pa niya, maura ni pasinti na ko, ako'y attending physician. I was not allowed to conduct any. Di lang yun nga, wako na kato na may
5: sugot man siya.
0: Na may, kuhan ba na katrobang Philip, ang mga doktor manggod.
5: Asain.
0: Kuhan, kanang labinag mga private ka, naanay main attending physician mo.
5: Okay.
0: Naanay mag-rubbing.
5: Ay, labing tawgo na nato si Dr. Sibayan o an attending physician.
0: Ay, yeah! Iba ka kasi ang gingo, no? We were advised that we were not allowed, maura ni, attending physician,
5: nga
0: di, pwede mo adto sa kwartos pasinte. Namo ni pangutana na kung John Beck. Ingon ka, Beck, dito ka, Beck, porting los para. Luya ka ayo. Diba? Timan E, amigo ni nimo. BFF ni nimo. Timan E, why media ang gipasod? Ibig sabihin ra.
7: Nga,
0: hidungog po, nga setag iya.
7: No.
0: Matod pa niya, katropang Philip, the instruction was relayed to him kay nay attending physicians si Dr. Lodice o si Rosalio Torres. Diyang gipangutana siya nga, unusual kay ni sir. Diyang gipangutana siya.
5: Tukan si Gistinoos, Dok, si Bayan, no?
0: Oo! Sandigan Bayan na guna.
5: Briefing.
0: Basin, sad. Kay, niana naman to si idol na to, Buying Rimulya nga. Di mi masugot o mga private doctors lang. Kinanglan day doktor sa namo nga muhiling anong tohana. Now, kani, og nay mo kaso ining mga doktor na mirma, malpractice baka unsay muaom nga kaso ni Katrobang Philip, posible pang maamong inyong lisensya. Matod pang doktor si Bayan, o? Current ailments of Romualdez, not an emergency case. Although, risgo gud siya sa atakis kasing-kasing. O niya, ang karisgo sa atakis kasing-kasing, di man na emergency.
5: Siguro lang, kidato.
0: Posibilidad naman. Kisa ba gawin, wa marisgo na itong atake kasing-kasing?
5: Hindi, manta Martin Romualdez. Martin Romualdez, yan na. Niya, natay warrant. Tumatay warrant siya na, aman.
0: Sunan ka anang.
5: Maniguro gina. Si
0: ambasyan ba? Di ambasyan ra nila dili check up. Giingnan lang kuno sa mga staff nga si Martin nga sakit andugan. Kaysa bay di mo sakit andugan ang presohon. Ayon.

0: pag-fill up sa form, alas 4. Di ba na automatic ng ospital, abisa kung sa pagkamahalon. Unya ta naon pa binay.
1: Rearrange na katro pang Janli. Rearrange na.
0: Ha?
1: Rearrange na.
0: Hinanggaw kayo ba?
1: Kanadaan.
0: Alasay.
1: Why bakante na dehang Cardinal Santos? Gibakantihan na. Just to accommodate Martin Romualdez.
2: Bullseye.
1: Wala na, i-fill up pa na daan. Magtawag pa lang daan na naglista dito.
0: Kay ang ga-admit ani, admitting physician ni Martin Romualdez, tingnan kin siya nga, huwag yung may pasudla. Wala na pasudla.
3: O baka na nalipat siya.
0: Hindi, huwag ikaw mo'y doktor, gi-advisean ka diyas inyong mga labaw. Kani, maaisa ng investigara ng ospitala? Alas 4 na admit. Same day pagtaot-taot gidakop.
1: Usama-usama.
0: I-admit gawa
1: gid. Unsang oras sa to ni gawas ang arrestuaran?
0: Mga
1: unsang oras no?
0: Dakog posibilidad.
1: Kay gi-file to nila mga alauna. Alauna sa hapon. Gi-file sa ombudsman ngadto sa Sandigan ang plunder case against Martin and others nya milusot ang arrest warrant. Mga alas 4, alas 5.
0: Alas 4.
1: Ni gawas ang arrest warrant.
0: Mga na, alas 4.
1: Uy. Nga, na-admit sa siya alas 4.
0: Wow. Ayay.
1: Ano man na?
0: Ayay.
1: Timing kayo. Mingo na lang natin. Di itikadak po des balaytin at tulad to sa Cardinal Santos.
0: Ayay.
1: Para natin happen-happen din. Okay, mga request
0: niya. Bitanaw na tong specific oras. Bitanawan din na to.
1: Naman
0: na. The Duck Pants Romualdez ani pagkagabi
1: alas
0: ini
1: City na pala.
0: Mga alas
1: na
0: almost alas City.
1: All, ah, batan tala 6-5 to, hala.
0: Oh, mga darama no. Tanaw na tong kusaning oras, sabi sa oras. Tanaw gyud na to
1: na,
0: para.
1: Na, ang kuan ba ang
0: sa base man sa mga nagpost. Mga ana lagi pa mga alas City.
1: Mga alas City na na kay ato nang nabalita mga alas City man sad.
0: Believe sa Gus Hospital.
1: Okay.
0: Kaning ER. Itambay pa mga kadiyag-kadiyot. Di man kaingon nga. Dito ka sa
1: okay na lang.
0: Ano
1: na,
0: ang hospital ng puno-puno. Bisan pag private ka. Mag-agad para diag na yung mabakante katropang rap-rap. Sa private. Unya gawas ni ana katropang Philip. Di man kaingon nga. I-gauge dayo na nga i-admit. Now, pangutanan ako sa doktor a hospital. Nga nung gi-admit man eh. Nga nung gi-advise man i-admit. Nga, una lugar, wa man i-at... May high blood, pero wa man i-atake.
1: Ni Martin, nga pa-admit yun siya.
0: Di mo na pwede nga, trip-trip lang.
1: Hindi, pwede na.
0: Pwede na, pwede.
1: Pwede na. Kaya na ako sila ibayad. Private man na. Pwede na.
0: Pero, dili ba na siya ngilad sa usa ka ospital? Sa mali, pwede na mo himuha.
1: Pangwarta ng ospital.
0: Himuanan, taguanan, di mo.
1: Pangwarta ng ospital, pangwarta. Ay, kabayad man.
0: Suspaita, no?
1: Ano ni sugot?
0: Kani mo'y, dakong hinanggaw ka tropag Philip. Dakong tampalong ni.
1: Gipakyo ng Martin diya mayo. Anak ko diha, balig.
0: Soon na ang gag.
1: Like 3 months lang.
0: Maora ni na-admit nga di pa tuag doktor. Ang kamangita ng admitarap. Matod pa ni, matod pang Dr. Sibayan. Dr. Kent, Kurt Allen Sibayan. We were advised that we were not allowed inside the patient's room.
1: So, who gave them the advice?
0: Of course, ang ila, kisamay mo advice sa doktor.
1: Top management.
0: Oh.
1: Kisamay segunda ni MVP diha. Kisamay
0: ang niingon ko no niya, doctor. Ang nag-ingon niya, ang instruction, gikan sa attending physicians ni Romualdez nga si Dr. Roddy C. o Rosalio Torres.
1: Katong duha. So tulo din sila ang attending physicians.
0: Ingon siya nga unusual ko no ni. Pero di suspicious.
1: No.
0: Kay sunan ka na, pagawa sa warrant.
1: Usual ka tropang Janli, pero dili illegal.

0: Kanak mo atong Siron. Pwede di ay na.
1: Pwede.
0: Ako di man ko suitos pamaagis pag hospital.
1: O public.
0: Sa ato, pagka ng private, pwede na himong boarding house?
1: Pwede! O laki, ika-afford.
0: Kanigi, dextrosan man niyo. Sa may rason?
1: Listo si ginawa.
0: Dextrosan di ka nang ginawa?
1: Oh.
0: O si Jenra man na.
1: Ibao.
0: Paminaw.
1: O sinaa.
0: Wala may paglisod o ginawa. Doon na lang sa karaang sakit.
1: Ah, okay. Kay, ang dextros, kuhaan man na.
0: Oy. Matod pang doktor si Bayan, nga katropang Philip, walay emergencies Martin at tong adlawa. Ha? Wala man, wa matugi atake sad.
1: Ko lang, pamati ni Martin.
0: Ako pay Martin ato gastroke stroke unta ka ten.
2: No.
1: Yeah, pakumpako.
0: Or kuan barong ka mag kuan ba hysteria ba? Mas hysteria amo nga imo mga kauban, lobo ang Martin son lang espiritu. Kana valid pa na sa ospital. Oh. Pero ngayon kang sakit-sakit akong nugano niya, huwag kang i-check up. Nabagoy, doktor nga. Nabagoy. Karoon ko kabantay lagi. Og ma-admit tayo bisag private, di biya ka every, all the time, na yung atiman mong doktor. Bisa ma-admit pa kag private, mahalon pa na. Manawag pa ka sa station, oy, ariyaan ni Diri. Pero sa mga ni Amorining Rubing.
1: Martin Romualdez.
0: Pero Martin Romualdez, admit.
1: Martin Romualdez is different.
0: Oh. Di oxygen, bot pasabot, di ka ginawag siyera.
1: Di ginawag.
0: Or maglisod.
1: Di abagan.
0: Oh.
1: Abagan o.
0: Gidextros.
1: Dextros.
0: O di pa tuwag, doktor.
2: No.
0: Wag ay siguro. Hibaw, nabiya ka ang dito, taga-ibisibin. Kuya, ulag ang mga direktor sa batang kapyo mo'y ka-sogo, ini.
2: No.
0: Kaingo. So nang kaling doktor ni Ingo, no nga. We were advised not to go there. To go but not to go. Ha? Stand by ron doon taon.
2: No.
0: Commercial o na, taga-tropa ka, Philip.
3: Oras XFM Cebu, Filipinas, Standard Time, alas 9:07.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
6: XFM.
4: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na nga kape akong ganahan nga na uyunan yun na.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-aulad na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya na ko pa siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga play to trabaho, sir.
3: Musa ba ibang nahibaw, Wanday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Hello, sir. Dili na mo kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ide position ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag-usagon na position, sir. Basta lang ang importante, musunod. Ay,

0: kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Lako ginasipun o nasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always agyapo na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
11: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
12: Ug matag Domingo.
13: Libre na magpakonsulta sa doktor.
14: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
15: Ug mapalit nimo dinhi
16: ang mga produkto sa Yes to Health.
17: Yes to Health Clinic.
18: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
19: Hilid sa Barangay Hall.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
21: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
22: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
23: Lina at Emilio, maya ang Santon Plus. Lima na binig ka, tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Maya akong tulog, maglambo, nagubo. Kami ato, bili man. Basta mag-iwan ko yung Santon Plus.
21: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: arang dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, kariyas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DJ Boots, murag na magigay utang ako, DJ Boots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubugay ko, DJ Boots, ba? Katong hubugay ko, nakay utang nako.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay,

0: XFM.
1: Oras, XFM Cebu, Pilipinas. Standard time, 14 minutos na nakalabay sa alas 9 sa kabuntagon. At time check mga katropa, hatid ka na to sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, gilang kumban kini sa Virgin Coconut Oil o sa Malunggay Oil mga katropa. Makahatag ka na to og instant energy matag adlaw. Inom sa tuwang soft gel mga katropa, usa o nga to sa duha ka kapsul matag adlaw. Sigurado nga doon ay protection ng atong kalawasan mga katropa. Ingon man, makahatag kini og enough energy para sa tuwang pagpanarbaho. Gawas ni ana, ganun ay protektado ang atong kalawasan batok sa bisan unsang mga sakit. Kaya ganahan mo takboy sa tuwang lawas mga katropa. Makapaboost or makapaligon usab kini sa tuwang immune system. Inumdan na nga maikog, nga mutakboy ang sakit mga katropa kung aduna tayong protection sama sa Premium D3.
2: Bullseye! Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!
1: Katropang John Late, ato ang i-check ang mga balita gikan sa tuwang mga kaubanan. Atong unahon mga katropang balita gikan ni katropang Benji Talisik. Lumigan ka doon ay konsihal sa barangay nga nadakpan sa drug bust. Wa maapil sa badak mga katropa. Kinsa maning konsyela, asa maning ka barangay, kinsa pangana ni katropang Bentals.
2: Live report.
3: Dagang salamat ko na pagkapili katropang John Lee. Pas na karo sa selda sa pinamangang police station kini o sa kakonsyel o aktibong konsyel sa barangay kumangkiling nga direkpan pinasiguro sa drug bust na gihimo sa pinamahang polis dito sa Bilabay ng Adlaw. Ang kanibawang konsul nagpan nga mao si Kiki Layar sugod ay 2 anyos nga mulot niya sa akining barangay akining tutay lungsos pinamunghan si Barang Captain Rabi Norquesa sa ang gabita sa barangay tutay nga nabi-exclusibo sa eksibo kanubuntag lahat ng pagkakitin si Butyag nga ang kanibawang nga konsul na pagkakitin sa gimong drug bust sa ato kabulisa na kurat si akining kapitan na Rabi Norquesa kundir bato pa nga wa siya magtuog kanu gid ko siya si kang konsyel sangit nga bisa pa man nga kini mo ang konsyel nga iyang kontrapartido sa ilang barangay isa nga pagdagan og sa public pagka public official then apan karon usad siya sa iya siniligam nga konsyel gani nudnud ang magtrabaho nga man away problema o gaway reklamo sa baho apan diham pagadakop dinhi sa maong nga konsyel sa barangay madupay nga wa sa magtuog nga nalabig kini sa akin ang illegal nga kalihukan. Gani, matupan niya, o matupan ni Kapitan Rabi Norquesa Katapang Pilip, kakini mo ang konsyal, wa ni ma-appeal o wa ni ma-report nga ito kaniya sa iyang chairman committee sa barangay abuse kung badak sa barangay at utay dugan ikon nipatan nga ang kini mo ang konsyal, wa ni ma-lista sa kanyang ang barangay sa badak. Gani, wa po siya kahibaw kung posible pa doon ay politika o yung mga kanil doon ay nag-kanil napungot o nasuya kang konsyal.
4: O sa may labot ay sama? O sa may labot politika aning drug bust?
3: Agulik na ba?
4: Sama na eh, tungod silang pamulitika na maligya siya sa bo.
5: Oh no!
3: O sa na siya itong ipangutan ang katapan siya ni Bata, mato pa ni Kapitan, nga wase kahibawan ko na may labos politika basta ang iyang kwa lang nga.
4: O ano yung labo? Katropang Benji, o ang manigi patay ay sa ato iklaro ni Binga Kalayo o ba ng politika? O sa may labot, ang isyo dili, dire, dili ang kinsay nagtugan. Ang isyo dire, o nganong namaligya siya?
3: Yes, manang ang gitinaw po ni Kapitan Rabi Norquesa Katropang.
4: Mao gani?
3: Yeah, manang yung gitinaw nga wa siya mahibaw sa kalihukan ni mo nga konsyal pero kung iyan kung yang kung kabahin sa trabaho isip ko sa barangay mao pa ni kapitan nga kini mo ang konsyal may kadag nudud mo trabaho o gamay mo serbisyo gani o sa ni sa
4: may gina ko gyan yung kini mo trabaho hay go sa ni soyop sa ni
3: negatibo ka naman sila, wata maka pangutan anak kay matupa si kung kasi kapitan mo talon matupa niya nga ang kini mo ang konsyal wala sa kaybo kung sa ang kanang pagka
4: grabe wag ni gidungog sa ila ha kay wa may asong makumkom og nay magdaog may asong mangyuna
3: bisik kinsa nga mga atong napangutan nga dapat jeli nga mga kaubas sa labaw ni konsyal Ricky Layar matupang nga wa ne way nakula sila sa Bagadagop sa mao nga konsyal nga ilang konsyal sa barangay mismo sa barangay Tutay. Na ito pa binawa ng pamahayag ni Kinig Tutay Barangay Captain Rabi Norquesa.
4: O sa pangaan sa ilang lugar?
3: Barangay Tutay.
4: At Tutay. At lang giklaro ba? Kay hurag lahi manggog ngisis katro pang rap-rap. Bina na makita sa nagodiriyo na ipadong ano?
3: No, at ito pa pamahayag ni Tutay Barangay Captain Rabi Norquesa ang amahan sa Barangay Tutay regarding usap sa pagkadagopa kang Konsyal Ricky Layar.
0: Ako, kanas Konsyal Layar, follow niyo isong kayo, gilihigin mo ka partido niya. Pero ako, bilhin ko ng tao. Ako, kuhan siyong salutan niya kayo, intern sa trabaho, matrabaho ko na. O kung sa'y kuhan sa barangay, kanang iyahang, kanang sa tawag anong chairmanship, ga work out na, katrabaho na, tanan. Initayan, kaugo ko nga naala siya. Nang difference sa uban kong mga official nga usahay, kami mo ariha, naala siya. O pag-start niya, wala yung hibaw nga, naala siya yung mga inaanang nga buhat, kanang illegal nga buhat, o hibaw kay, pahugod sa akong barangay, musultin siya kong, hibaw ko nga, ga duwa o binuang, ahok niya nang ipatawag, muhanggyo pa ikaw sa atong kapulisan niya. Sir, unya lang pa na siya ako sa badlungon. Kung di na ako managbadlong, pwede na ginang dakpon yun ito. Muhanggyo na akong kwan. Katong to ah, wap mong joke ibaw, dito nagdakpo pa. Ana nga, wap joke ibaw, kaya wap mong kwa ako ang gaduwa gino siya.
6: Although, what's your manship? I mean,
0: kwan, kining, kwan na siya sa infra.
7: Infra out.
0: In-infra na siya.
7: Ang ato mo pa kapag ato siya mas bada, kung ano naman ka naka-report siya mo, naka-report ngayon na kung ano yung pangan?
0: Wala gina siya makuha kung ma-involve. Although, ang iyang mga kanang silingan, nag-asa na nga ba na kayo, naam gina siya, gapil-apil na gadadwa. Pagka na siya, what you got idea na niya nga, gadwa na siya. Kaya, before anak gali, anang Sunday, before sa datlop niya, nagsisin kami, gatamit bin mayo. Gatamit kami, kaminta ng konsyal. Wala gid ko yung kuwana ninyo na gadong yan. Na siya kali ko kayo, ganito ko sinod na tatayin, ganito ko pitulyo. Na pa-iwan niya, gitakop, higin mo konsyal usa, giri, ito ko na naa. Nagkuwag ko sa konsyal ha, sa konsyal layar. Wala yung kakuha niya, gadoa na siya, nasiya ka lang kung mo na ipakita mo.
7: Ako lang, ako lang clarify. Sa Badak ni mga, ang iyong chairmanship, ang iyong chairman committee sa Badak, wak ni mga paabot o kada report nga na, iyang pangana.
0: Wala gina siya na kwan, na-involve ka lang nga na. Wak yun. Sa kadagdagan sa na-involve dire, ako ba na ipahasa, kwan, na-assign dire nga, wak yun, ka ng police officer. Ang mga ngan, niya usay ako ngayon, niyan nakpa sila ako sa doon, istoryahon, kasi mausapan.
7: Ano na pong sa barangay? Huwag po nag-iskut about
0: aling wala, ginawa, nag-iskutan siya.
6: Pulis, sir, huwag ni Dool, ni mo nga, sir. Kap, murag, konsyal ni mo, murag.
0: Wala, gin. Wala, gin, may Dool ako nga na. Bakit, kalang, kung gaduha mga na siya, kiro, hilang, hilang, kuhaan siya siguro ba. Pero wala, gin na siya, gaduha, kuhaan dyan.
7: After ang pagkanagop niya, usay, imong, gihimo nga, kuhaan, take action pa mo?
0: Wala, mami, magkita.
7: Wala yung magiging. Ang mga pamilya sa mga ka naging
0: ano, gusto namin sa iyang mga kaliwatan.
7: So, sino ka mag gusto niya?
0: Ang, wala akong sa kumukuhan. Ang comfort lang ko, ha? Comfort lang ko.
7: Wapay naman?
0: Di lang kumukuno, pero another pinig niya, kuha niya, masakita nung Mayo. Kaya, iba ko nung say, bago sa pamilya, tagay ko mga anak, kuhan. Niya, ang iyang papa na ron, na kapitan sa una, kuhan, kaya, kaya nang, lubog ka lang ba?
6: Kung nakikinin
0: sa pagkita ni Carlo? Oo, kung sa atake. Niya siya po siya gatiman. Siya ay gadog. Siya ay gatiman. Na, kung siya ay maghuga sa hugaw. Tanan, kapagkaon. Pwede nga lang ganyan naman na. Kung wala naman yun.
7: Para sa mga pasbol politika kani o ganang pagbutang-butang?
0: Dili ko ka kung ano pagbutang-butang.
4: Huwag may baybas ka butang-butang.
0: Kaya ilang gi... Inana, ilang po nang gi... Kung siguro balit. No? Ilang gi nang gadili man siguro nang... Kuan, nga mulit sulang dakop.
7: No? Kap, sa Barangay Kap, may mabuntag.
3: Ang pamahayag ni Tutay Barangay Captain Rabi Norquesa at os may hinabi sa Eksema Cebu si Akinig.
4: Katropang Benji, ato lang iklaro ng balita. O sorry, bybas ni siya?
3: Yeah, bybas ni Katropang Jali.
4: O samay, di ba, nga nung maabot man ang anggulos pamulitika, bybas man di ay ni. Yeah. Ay, koig na ang pulis mulang sadsad.
1: No, no, no, no.
3: di ba ka posible nga dunay kanang dunay kanang life ito kanang ka konta ni konsyal
4: dayon
3: gihimo ano kanang issue at the same time
4: murag, di ba bypass manggod di man ni issue bypass operation ayaw lang pagbutang
8: opinion na to kay balita raman ta
4: ayaw lang kay ngilad manggodog ato ng i-bypass nga angul o kanang politika kay bypass man hindi man ingon nga gipasangin lang niya
8: og siya raid.
4: Oh, di po ni siya isyo. Realidad man eh, gidakop man siya sa bypass operation. But ipasabot na maligya siya ang Cebu na ay pusher buyer, nagpa-as if nga mupalit. Paghatag niya, gidakop siya. Sakto ba kung katropang Benji? Uy, paagi ng bypass?
3: Mone ang nahitabo nga ganipag paronda kag Konsyal Ricky.
4: So, usamay pong sa police, unsamang kadugay ni nila gi-surveillance.
3: Actually, dito tagagay na katapanjilis sa pinamang hapinti, pero aga si Pupulis sa pinunghan, medyo wapang mag-abot gaya na mato nga ang doon ang gining kapisyan ni Kapitan. At sa pagparunda kang Konsyal Ricky Layar, nakuha ang giniog kapin sa odulan sa 30 mil nga balor sa Cebu. Nga to sayang prison.
4: Pila ka, kuan, pila ka gramos na katropang Benji, kaya matanaw na itong available bar dili.
3: Giba na ba na nga 3.7 gramos katropang Benji, available na.
4: Huwag kaabot.
3: Huwag kaabot sa 5 gramos.
4: 5? So magkapiansa ni?
8: Piansa ra.
3: Yes, magkapiansa.
4: Pero posible ni nga doon ay kaso niya in relation sa iyang ali, administrative ba? Katropang Philip.
3: Correct, Yeah, possible na katropang Benji, no? Ang DLG, o yung man, ang gawa sa kasong yung nalapas, kini kalapasan sa kini Section 5 o 11, Article 2, Republic Act 1965, o kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002, magatubo po ni kaso ang presidibo nga ipasaka o niyo isang ata nga doon sa subuhatan o kanaga Department of Interior Local Government kung DLG sa Region 7 ng Katropan Jani. Ang kanyang konsilang atong giyatong nga kina, wala siya mauhatag siyang habig kalabasaba sa pagkanakop o pagkalabigit sa illegal na drogas si Konsyal Ricky Layar katropag Jali Katropan
4: Pilipinas. Oh, isa likway na niya ang anggulo sa politika tas kay paibast man eh. O ang manilabot niya, gipasangin lang bakang nang haras, anak, kana posible ng politika. Pero kaya naning mga bypass, ayaw, murag insulto na sa itong kapulisan po. Looy po nga itong pulis.
3: Yes, of course. Kano ba, Jilly? Muna itong gagawa. Muna itong ipaabot ko.
4: Sige, salamat kayo, Katarman Benji.
3: Mokal na report, gigausap sa pinabungahan o kapulisan sa pinabungahan, kalipasab sa kini pagkanagop sa ka-aktibo konsyal sa barangay Tutay sa lungsod sa pinabungahan. On board, Garos Patrol, kaoban ni Katarapag Genre, Redoblado. Inyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye.
4: Samtang sa Pikas Bahin, dugang sa ito gabaga balita, mga katropa, atong tabukan si katropag Eric Amaro. Day 42 anyos patay. O man nabanggaan sa nag-rising-rising. Uy, nga duha kabagasakyanan.
2: Bullseye.
8: Drag-race na po niya.
4: Diin man ni mag-drag race. Diag maya ni ba, mag-gusto ginway na ng racing-racing. Paghimo mo inyong mga karsada, may mga kwarta magkamo. Di kay mag-racing-racing mo diyas gawas, maamong intang mga tao.
8: Iyo, i-impound na ilang sakyanan.
4: Beatong i-check, alang sa kompletong detalye sa katropang Benji Talisik.
2: Live, report, report.
4: Ano, katropang Eric Amaro.
2: Live, report, live, report.
9: Mayuga buntaga katropan Jelly katropan Pilip pagkakigalaan napataron diri sa may kuan na kini pag Manila Road no diin kaganina mga kuan ni katropan Jelly katropan Pilip alas 3:30 no subok nga palandungon usa ka 42 anyos ang gituag call center agent ni hinganlan ni si Rap John Makalisang Salisik 42 anyos nagkuyo this may is kining portuna katropang Janli subong nga blandumon mo ni nakabsa kinabuhi man sa gababanggaan sa kining usa ka Toyota Vios nga kolor itom ni katropang Janli nga nagatangag usab sa kini poga plaka no nga CVK1475 diin katropang Janli mga kaigalaan ang matod pa sa mga nakasaksi kusog ang dagan aning mong Toyota Vios kay naggukod-gukod man ni sa kinipong lain nga sakyanan Toyota Race na dunay plaka GAP color yellow no GAP 36 73 Katropang Sanlit kay straight kayo ang kini Manila Road niya hawan ganina Katropang Sanlit mga kaigalaan supporting kusugas dagan pagka matod pa wa manginibigay kay kini mga cool kids ang sakay matod pa Katropang Sanlit mga kaigalaan doon ay mga sakay pag yung Chica Babes sumotong gika nagtagay allegedly Katropang Sanlit mga kaigalaan supporting kusugas ta
4: ay sa mga cool kids pilay mga edad ani Katropang Eric
9: ang bana-bana sa usa kini Katropang Sanlit sakay aning ato pa ni i-confirm no kay ni si Batman doon
4: agoy
9: kini bang ang sakay aning o driver aning Toyota Vios gituan lang minor di edad Katropang Sanlit magkailaan so
4: morning katong yellow nga sakyanan unsa man to
9: pana Katropang Sanlit nanay kwan ha kini bang ang usa arrested ang usa kay at large Katropang Sanlit magkahiga
4: o sa may pangan Katropang Philip aning arrest Katropang Eric aning arrested
9: ang arrested Katropang Sanlit mga kahigalaan pod no ato ning ang or na pana Katropang Sanlit asa ang giingon sa kinipong tiyo dunay na arrested niya ang usa gipangita kining possibly mo na ni dinakpan sa pursuit operation kining si Philip Tabalason Katropang Sanlit mga kahigalaan po.
4: O sa pangan Philip
9: Billy
4: Abele
9: Billy
4: Tabalason
9: Katropang Sanlit mga kahigalaan
4: pila edad
9: ang money gituan po nga kanang minor didat ang kining driver sa usa Katropang Sanlit mga kahigalaan 22 anyos naman ni Rap Cisco Canlas Akul Katropang Sanlit taga Beverly Glen Cebu City money driver sa Toyota Race natoy kaganina palihog ta Katropang Rap sa katubang video dia nga gipugngan gyud ni sa mga saksi Katropang Sanlit mga kahigalaan pud na sena batulan
4: mo ikas unta ni ni standing race
9: Katropang Sanlit Katropang Philip aga kining tanaw na ko na sa inyo na bato na ko guna kani katropang 1 minute 16 seconds palihog ta katropang rap rap pagpakitaan ni pugnan yun human nga ang kwadra katropang Sanlit nabangga sa pedestrian ni sod sa Phoenix Petroleum nga gasolinahan nabanggaan ang metal barrier lahos naman po siya sa awan diri ganapit na bangga aning haliki sa ganapitong na ipakita sa mga or kanibang taas na pole nga doon na po'y nakabutang signage Phoenix Petroleum Katropang Sanlit dito na ninihunong ang kinipong Toyota Vios color itom Katropang Sanlit Katropang Philip mga kahigalaan po no?
4: O niya ni si Bat yung driver?
9: Oh, pagkahunong duha man to sila gugod. Pagkahunong ani Katropang Sanlit nakabangga na gibiyaan ditong na banggaan in taon nga 42 anyos nga amatod pa mahuyang pag bangga dire na pasok na din gapit Katropang Sanlit ang Toyota Race ni gipasakay ning mga sakay sa kinipong
4: Vios
9: og dayong ni sibat daghang nagali-ali awa ato ipakita Katropang
4: grabe ipakita ko ra putangi audio ko drop
9: Katropang
4: Kuya wa mura ning salida ma sus imbak kog matamingan kay nani Katropang Philip ba nagmotor kay ba bitaw lang imong X-Max ni mob timingan ba
10: ako mo sini lumbaan no nay gukod na ko gukod ba
4: ako yo mo sa gago driver mo sa gyo ka wala pa ko robot tangi ka ni gyo Katropang rap rap maunyo gbiyo sus daghan ng tao
10: ini mga bago pa ning driver Katropang Sanlit eh
9: kahunong Katropang Sanlit mga
10: kaigalaan ay binabago pa kayo mga sakyan ha
9: nagbang gani pokpok pag yung windshield na di pero di yun malaw kay ang giingon ang driver aning Toyota Race iyang ipasakay ang sakay aning mga
4: kaya lagi sige nagtanaw aning salida ka ng mga reels ba mama ni influencer
10: di ba kali si Mr. Blackwood
4: ya karo na ano ba yung video tanan
9: so napigali mga concerned citizen kining green taxi driver nga ni Babag pero agi banggaan pagyapon dito sunahan matud pa
4: astang taxi gid banggaan
9: gibanggaan kay agi alihan nang talagi to pagabot us nang daghan nagukod Katropang Sanlit pero kusog kay padagan ang yellow nga kining Toyota Race bisag na buslot ang tubangan kay man amo tigingon nga buslotan na ligid kuha na, kanang buslot na ligid, kusog niya pong kayo dagan niya, pag-abot dito sa may Mandawi area, AS Fortuna, ipan-drop niya mga sakay, kunya matod pa, nibalik na rin napita, Katropang Sanlit mga kahigalaan po. Mone nga, na arrested ning 22 anyos Katropang Sanlit, ato karon sa TEO, Traffic Enforcement Unit, at kuha ni na ron, ha, ang kini kong mo, at ang kunisip pamayag, Katropang Sanlit. Pero ang katong matod pa, usa, kining at large Katropang Sanlit mga kahigalaan, Billy Tabalason, mone gipangita karon sa...
4: Ang sakyanan, Katropang Eric, asa na narehistro ka ng Vios, katong i-drivers minor?
9: Mauni atong siren Katropang Sanlit adra atong i-check ka sa kini pong spot report Katropang Sanlit mga kaigalaan kani katropang Janli ma party si driver iki Billy Talabason wa nakabutang diri ang asa siya na register basta ang party si driver katropang Janli kay si Billy Tabalason po ng party B driver Fritz Joshua Badana Binyan Flor 31 years old taga Cogon Pardo katropang Janli mao ni katong green taxi. Amon ni babag unya ang party katumantong pedestrian katuman sa mga kaigalan po no so kani party si kining si Billy Tabalason mo ni ipangita karon katuman sa mga kaigalan mo ni driver aning Toyota Vios CBK 1475 katuman sa mga kaigalan nga ni si Bat human sa nakahit and run patay ug usa kag 42 years old nga gitwang call centers kamahuyang katuman sa mga kaigalaan nga si Rap Jan Bir Makalisang Salisi 42 anyos katupang Janli taga AS Fortuna mga kaigalaan po das money ang katong taxi green taxi to anas TEO ang katong Toyota Race to anas sa kinipong TEO katupang Janli unya ang kining nabilin diri mao na lang ni ang Toyota Vios color itom katupang Janli mga kaigalaan Korte Mangus Bata ang mudagan pa baka ni kay nang kuha naman ng ligid katropang Janli mga kaigalaan po no sa iyang atubangan guba kayong bumper katropang Janli posible diritong impact po sa guba ang windshield sa atubangan magdirito na igo niya ang katong 42 anyos sa kinipong right side rear tire buto katropang Janli mga kahigalaan po
11: matay no, grabihag damage no.
9: Sakto na, katropang Janli, mga kahigalaan, ang subo ka plandungon, naging pedestrian nga, nakalas niya ang kuha na lang gay na to, no? Magi, kay Kadlaon, katropang Janli.
11: Garacing, gini mga bata, ha?
9: Gagukod-gukod, katropang Janli, kusog ang padaga nila. Kay,
11: asa ba ni Gikan?
9: Cebu City, ato pa nang i-check, katropang Janli, mga kahigalaan po, kung asa gin specific, katropang Janli, mga kahigalaan po, ang ilang location mo.
11: Na yung mga chika babes din, kuyok.
9: Na ay chika babes katapang sali mga kaigalaan
10: kagina mo na o mga bar
9: sa mga nakasaksi nakakita natin yung kwansi no mga
11: so, bayi taxi in town kaluoy yan kadakog damage
9: mga kababayi ko no
11: yung opa ni may impas na yung biyosa
10: no.
11: Ang ginikanan kain ni katropang Philip
9: mga ni nakaliso in town katapang sali mga kaigalaan po dahil yung pamilya in town atong mahuyang 42 years old katapang sali wagi taon magdaw sa pag sakay pagbiyahe pagtrabaho sa ilang taong member of the family ganinang kadlaw na gitong kutob kay nabanggaan aning mga cool kids nga matod pa nagrising-rising
11: hubog ni katrobang Eric
9: ato pa lang i-confirmar katrobang Janli sa atong kuan pod ining TEO Traffic Enforcement Unit no, na istorya mga hubog nakainom katrobang Janli mga kaigalan katong mga drivers and chika babes nila so mao ning ato ning siren unya sa TEO CCPO katuman Janli mga kaigalaan pod akong kining nadakpan unsa kaso ani katuman Janli unya katong
11: kinsa man aning duha maoy nakabangga adtong
9: kining Vios driver katuman
11: Janli okay ang Vios driver so kining Janli, kining driver sa race moy iyang ka racing
9: sakto na katuman Janli
11: kay niya suway unta siya og Suway o tanyag sibat ang katong mga sakay sa Vios.
9: Human na bangga din katong mga Janli na pana, kana bang di na mudagan yung sakyanan po o di na madag sibat katong mga Janli mga kaigalan, ninaog ni mga sakay sa Vios, ni sakay sa race, ni sibat katong mga Janli mga kaigalan.
11: Okay. Wa ni labot na yung tang race?
9: Oh, wa tay labot siya pero iya mang gisibat ang mga
11: sakay. So, lahing kaso na sad. O ni ang race nakabangga pagod ni anang koan. Taxi.
9: Sakto na katuman Janli ang atubangon atong race iyang gibanggaan ang kinipong taxi nga supposedly concerned citizen ni babag lang para unta di makasibat tong mga involved sa disgrasya.
11: Sus, paita no. Looya yung taos taxi. Looya. Among yung panginabuhian eh.
9: Katuman Janli, among panginabuhian kay gubaam sa to niya ang pamilya po sa pedestrian nga namatay in town. Okay, kita na to, pedestrian, na yuag lagpote, kusog-kusog yung impaka kay mga lima, nga to sa...
11: Niya, minor mo yung drive, pila ko na edad, Rick, nga minor.
9: Maoy gituan kay bata pa kayo ngaong katropang Janli, mga kaigalaan.
11: Pero wapa, makit, wapa, ano, kasi panganan na bata, ha?
9: Ang ipangita, katropang Janli, mga kaigalaan, si Billy Tabalason, katropang Janli, mga kaigalaan po. Ato maling itse kung tagadiin yun is Billy, katropang Janli.
11: Tabalason?
9: Tabalason. Mamali siya i-driver sa Toyota Vios, katropang Janli. So, paita intan. Mani nakalisod katuman sa ni sa mga distresses kadalan ng katuman sa muntan doon naging makutlo nga kinabuhi niya. O niya knowing nga mga nakasa katuman sa ni kala bang wa nagduka kay namuho pag-ayo para mga kinabuhian. Mga cool kids, allegedly, tagay-tagay, o niya, goods na kayo, katapan Janli, nindot kayo sigurong marabag fast and furious feelings, o nakabangga, patay.
11: Og pero wa pa na sure, o minor ba?
9: Wa pa sure, katapan Janli, pero ang paghulagway, batanon, kay kaning usa, 22 anos, ang usa, isipat.
11: Pero ang rehistro sa auto?
9: Ato, mangutan na ta, katapan Janli, no? Sir, nako, ang rehistro, ani ba? Ito na si iyo?
12: Pagkakasin,
9: pagkakasin mo, pandam
12: na.
9: So, wala
11: mo ka. O, sa plate number ano yung sakin, ano? Nakaamong po rin yung gasolinahan ka trapang dyan, Lee.
9: 1475.
12: Pag galing na ang katalit, tapos rin. Ang ampila rin.
9: Dari mo ito, galing na, sir. Apple ka sa na babag ato?
13: Oh, dira ko sa kilid, sir. At rest na ko. Pagkita na ko ka, muit ka sa siya. Pagkipuan ba?
9: Pero katong pagkabangga niya, spinis niya, diya pagkato. Dari ka, nagtambay ka.
13: Dito ko sa atbang sir, nakatuog niya. Ikaw na lang
9: pero, ang gipugnan man, doon ba pero ni sibat yun itong one race, no?
13: Nagiligsan nga niya ka ng panay, ng barrier, gibutang ng barrier. Kaya
9: gibutang ng barrier?
13: Oo, oh, gibutang sa kanang panay, release ba ka ng release? Gibutang okay. Na sa...
9: Alihan sila, unta.
13: Oo, oh, niya, diha ang mga rider, mga
9: mukit. Alihan sa mga riders, pero oh. Nagidarog yun. Okay, pan yun.
13: Yatrasan niya, mga mga tao, ni Protis, mga zumbi, gidukduk ang iyang auto sa mga bato. Helmet, gibunan, oo. Ayaw lakaw. Karong kayo, nihunat pag siya mo ito. Nanagan na mga puro nag-aalik. Ito mga chismoso, mga rider, mga angkas. Ni Doc, ni Juan, ni Pahinga dahil siya dalan. Kaya kabalo mo siya mga ikas. Daro naman niya.
11: Daro naman niya.
13: Yung release. O, ito paggawa siya niya. Awa na siya na daro nga rider. Katong nadali niya itong GSM taxi.
9: Pero di ba, mura magdibabag ba sa itong GSM sa video? No? Okay. Dibabag
13: diba, na itong timingan ba? Kabantay ang GSM. Timingan niya.
9: Auto. Laka, kita ka sa mga sakay pa ito?
13: Naasay mga kauban.
9: Mga babae.
13: Nay babae.
9: Pila ka babae?
13: Wako ka kuan, pila ka babae.
9: Mga batanon ang driver, no?
13: Mga batanon sila. Mga nakainom man itong ano.
9: Nakainom.
13: Makita man saan.
9: Mga goods na kayo, tanawin ninyo.
13: Oo.
9: So, mga ni Katapan Jali, Angkas Rider, diripon ka gayon na, Katapan Jali, mga kaigilaan po, no? So mga ni nga, i-check na to, balikan na to ang Gikandri at ito tag TEO, CCPO Katapan Jali, mga kaigilaan. Hopefully, makignabi itong Toyota race driver Katapan Jali, mga kaigilaan, para po niya ma... Atakan po, no? Stig siya. Patay na pag-in town itong panisilan. At itong i-check niya. At itong panirariyaha na dala in town. Katong 42 years old, katapang sanling nga maoy na igo sa pedestrian. Igo na towning nila pang katapang sanling mga kigalaan. Apa na igo. Dabay CCTV din chip dool. Posible nakatutok atong pagkabangga ganina. Pero layo. Kirang layo. Nay, ato. Sige lang, katapang sanling mo... Kuhala niya tag video no sa si either CCTV or mga netizens katuman sa mga kaigilan atong impact baka sa pagkabangga katuman sa li or kada bang mga pagkahagba na sa kini pong biktima unya suway pagsibat aning batanon nga driver aning usa ka Toyota Vios color itong katuman sa li katuman Philip mga kaigilan. So siguro mao sana no atong initial nga update sa dugong disgrasya karong buntag mga kaigilan there is my Vanilla Road ha? Para kay Badila sa dad sa Sugbo nga diin usa ka 42 anyos in town nga pedestrian patay matul pa atol sa pagresing-resing aning duha ka mga batan-on nga goods gikan sa Tagay with dala nga Chika Babes kay Franceli kay Philip mga kahigalaan. Mga katropa para outtake lang si kondisyon instead nga ilimlong makahubog inyong imnon may panginom manginom mo og kape nga Santo Plus Cup mix mga kahigalaan. Mawa pa inyong mga balitian at the same time nindot pa inyong cognitive function memorya. Nindot pa inyong heart health o nindot pa ang inyong fighting capability tungod sa taas ng vitamin C. Santong Plus Comex, Grama, CS Wealth Incorporated. Alang, sa Rikyos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
14: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya. This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya. XFM.
15: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
16: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
15: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
17: Sundown Plus Coffee Mix.
18: Ang coffee dyan, isa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
17: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
19: O si Juna.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Dok, kung sa bagay ako sakit, Dok, kung sa bagay ako sakit.
2: Oh, doon na ba kayo kwarta?
3: Wala ro ba, Dok?
2: Oh, wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
6: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasakpo kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: XFM.
7: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 9:49 na mga kitropa. Kitropa ka Philip, kining maong time check. Ito diri ka nato sa Senthon Vitamin C. Pampaligon sa itong immune system. Maroon di kita daling taptan sa mga sakit-sakit. Labi na sa panahon karon kitropa ka Philip. Ang atong hangin, wapagid ingon tampong mauli mga kitropa. Nang gawas ron, karon grabe sang lamok katropang Philip. Isa kang kasos din mo ning paligon gyud sa tong immune system kay sus in kaso mo ospital ta sigir bag burnout.
8: No.
7: Oh yeah, in towns do makaigsunan kana bitaw na sa ICU sus paita. Ano kay generator man pero samot kadako ang expenses labi na sa gobyerno.
8: That's right.
7: Man importante paligon tas lawas. Santhone Vitamin C maora ni non-acidic nga vitamin C. Di maghilab ang imong kuto-kuto, di magsakit ang imong tiyan. Mag-Zenthone Vitamin C.
9: Bullseye!
7: Now, check una nato katropa ka Philip sa di patahingpit nga manamilit. Update mga katropa siya. Di ni hit and run po nga Papas Mayor nga Osaka Abogado. Standby na last picas linyas katropa ng Erika Maro.
9: Live report.
10: May nga buntag pagbalik sa Pansanlig at pag Philip mga kahigalaan ang atong TEU Traffic Enforcement Unit Cebu City Police Office sa Pansanlig mga kahigalaan may hulagway nga amicably settled dalagyot no aga katong na lamigitan nga kaso sa kinipong abogado kani board member sa Hudok Pinsa sa Pulinsa Subo kani vice mayor sa Lungsos Dubanhog og Ilado nga manalaban na attorney Igar Hika katubagan sa mga kaigalaan kinsa kinipong nalabigit po sa series of accidents niyatog nilabay nga kadlaw din sa may una barangay Sambag 2 then there is may Rama og dayon there is may sa Nicolas proper katubagan pangajan li mga kahigalaan sa traffic incident report no TIR nga gipag-usab sa kining TEU CCPO katubangan li mga kahigalaan reckless imprudence resulting to physical injuries multiple damage to property katubangan li mga higala diin ang ila pong kwandri katubangan li ang kinipong arita sa Loyani ha kinibang base sa action taken nila, investigated and for LTO request for license revocation and vehicle alarm. Katropang Chanli, mga suki na tiga Paminaw po. No? So ang atong TEU-CCPO, since amicably settled, katropang Chanli, ang katong mga parties involved, iduso na lang sa LTO 7 ang kinipong, ayun nun, ang LTO 7, ipagawas naman ni Katupan Janli o kining Sokos Order po, no? Batong lusap sa kining involved ko si Atty. Hika. Money action taken lang sa ato usap nga TEO CCPO Katupan Janli mga kaila ilang hindors na ato sa LTO ang License Revocation and Vehicle Alarm po na Katupan Janli para usap sa kinipong ma-revoke ang lisensya ni Attorney Edgar Hika o ingon man kining maalarma ang katong iyang gigamit sa mga Mercedes-Benz nga karaga sakyanan katupaga dyan libaga suki nga tiga Paminaw po no? Unya, as to the katong ingon nga hubog katupang dyan li wag yun makonfirmar no? Sa tong TEO-CCPO na hubog ato higayon na
7: wala din nila to kwa ADA katropang Philip o Gwan I mean katropang Eric o namatay
5: Breathalyzer.
7: Breathalyzer, unya, gidaman to sa ospital, pwede man tong sundan.
10: Sakto na, katuman dali, pero magwala na masundi sa itong taga-TEC CPO ang kining si Mayor, I mean, kining si
7: Plano man.
10: Maunay ato pang sign to man dali magil kay ang bandod, ang una nga mga police officer responders from Banman Station 2. Abiyan na police station, katuman dali mga kahigalaan. Yang Station 2, katupang dyan yung mga kaigalan, basta doon ay mga bangga, ang stations, ilaman nang i-refer nga doon sa TEO-CCPO, nagpaabot po silang TEO personnel, katupang dyan yung mga higala. O niya, ang kinipong pagkana, kaning uli or paglakaw na o balik ni, kining pagbaniyog balik ni Attorney Hika, katupang dyan yung mga kaigalan, din ang last niya nga stop kay pagkabangga na sa aning bakery. There is my address di Abril, so then subo katapang dyan, pag-abot sa mga TEO personnels, nadana sa tambalanan si Mayor, I mean, si ni Mayor Efren Contrario Gunggun Hika.
7: Ang iya, o sa'y rason nga nung gilatos tambalanan, Rick?
10: Na ang simod, murag na hubak katapang dyan, mga kaigilan niya.
7: Kuyawa niya, wala na lang nila sundi dito.
10: Muragwa na masundis na gati iyo, katropanjanli mga
7: kakaan.
10: Ang ilang gihimo na lang ang sakyanan, ilan na lang gida sa TEO impounding area. There is my, ang sakyanan na lang ilang na da, katropanjanli mga kaigalaan. So, mauta to, katropanjanli mga kaigalaan, bindat ito na sundan sa tambalanan, kay dito na masuta, katropanjanli mga kaigalaan po. Kung makuha pa ba, kana bang konsabilat analyzer, masuta, kung naka...
7: Di ba gan sila mo i-facilitate paingos tambalanan?
10: Sakto na, katuman dyan, ang pamilya mo inida sa... ini po...
7: Lahi, region.
10: Abogado, katuman dyan, mga kaigalaan po. Da. So, mo ni, ang atong tiyo, wagin sila magka-establisar nga hubog, nakainom ba itong ngayon na, kay makaingon tang pakyas sa pagkuha o ini pong... kuan, baya breath analyzer apparatus, katuman dyan, para sa pagsuta, unta, kinibang kay lagi, na i-disgresya, usas itong mga SOP, katapang dyan, mga kaigilaan sa matag-dure physical injury, kinig yung breath analyzer kay usas mga gusto pa matunan po sa itong kinipong mga traffic enforcers, kwan ba? Kanang hubog ba? Ato yung gayon na, katapang dyan, drug ba? Kay subay man eh. Ilan naman yung i-implementar ng anti-drunk and drug driving act katubang dyan yung mga kaigalan diin usas mga likod yun nga kapasikaran sa pagsilot sa mga driver na hubog, sabog at sa pagmaniho ang takyot katubang dyan yung katubang Philip.
7: Sige, salamat katubang Eric.
10: Katubang dyan yung manito kasikas sa TEO panahon mo tabalik dito katubang dyan yung kay maragang last atong bayranan sa mag-isigot ang amicable sa tumik katubang malang taxi na nagpa-quotation katubang dyan yung katubang Philip. So atong asayro lang niya, okay ngon man, so ay nato ginabi ning katong arrested, no, in line aning disgrasya po dinis may Manilad, katong arrested, o kumusta ang hot pursuit operation, atong usaka batanon nga nagkasibat, o man magkabangga patay, o usaka mahuyang, kaya ginagkadlawan dinis may barangay Manilad, Cebu City. Manito kasikas, ikan sa traffic enforcement unit, TEO, CCPO, mga kaigalan, basta kape ni sagutan, ha, DI kape, no, nga the best, makaingon yung tanga, mauna ni imnan niyo, sa muntas mga nagkatigawang mga kaigalan, kay mauni, mupabalik sa inyong heart health, mupabalik sa inyong ligon ng immune system, o mupabalik sa inyong cognitive function memoria. Santom plus CopMix, ang kape nga ginamas kasaligan ng Yes Wealth Incorporated. Alang sa Likos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
6: XFM Report.
7: Salamat katropang Eric Amaro, Cebu Report. Muna kalahian katropang Philip. Sa dato o kadunahan.
5: Huwag
7: pobre ta katropang Philip. Nato ang disgrasya ha, katropang Raprap. Anay, ibalog na tas bilangguan eh. Asa, tabiaas polis. Ato, dato man rap. Asugot rin sila, pamilya, painida rin to. Huwag itakitag tinuod ba? Dumunabog yung mga ta-ta, although possible, yun.
5: Ah, okay.
7: Lagi, wa magamit ang breath analyzer. SOP man unta ni. Kay di man din pwede basta dato ang makadisgrasya.
5: Ayun.
7: Pwede ni, pwede ra din. Bra pikis oras. At tanging mo sunod nga tulo manon.
5: Tugar-tugar.
7: Partner does Master Control katropang Rafael Baring. Sa Newsrooms katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Today's katropang John Lehman Chavez Viking.
6: Boom!
8: Ako sabi ka katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Cerro. Hello!
7: Salamat sa pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo.
8: Exciting!

0: Pasok ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, nasiyok. Akong bumiyong piging nasiyok. Nang wakog, mabunog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagin, wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong tabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix. Garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?

0: Antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin, mag clear skin herbal soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Botch, unsa kini to apelyido nimo?
3: Kada bang pirmi nimo kapitan mga basis tir ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
2: Sa ako pa yung apelido, ang palaya?
3: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
2: Aya!
4: Exciting!
5: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Sugar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. So, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sanfon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sanfon Plus Gold Coffee Mix.
5: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Amuma.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Atong relay station magigala nga Tinaw kayong 92.9 nagatubang diya sa 7th district sa province of Cebu. May hapon ninyo diha.
1: Asintado
0: Randy Santisas, may pagpaminaw Rodrigo Antipuesto Inopia diya sa Tubod, Badyan, Cebu. May pagpaminaw sa Bias Badyan Israel Alieri, good afternoon Sir Eric Uyon kong Tanggalon ang iski Dogan na nas gasto. Si Chiboy Gibos Eric, maayong bitayon o butangan o karitula. Suwatan nga dili ni angayong pasanayon. Si Rustico Habasa, Idol Eric, wa na'y signal yung FM region rin sa Ubay Bohol. Ano nga may signal? Broadcast ba taro? Rodrigo Ranke o Roderica Ranke, diyas may Sityo Bugo, Kiyot. Diyas Barangay Kiyot sa Dakbayan, Sugbo. May hapon ninyo. Nagwaita sa atong bisita, magigala karong hapon ha, atong pang-acknowledge ning uban. At tangin ninyo atong bisita karong taon-taon ha. Kaya, murag, dagan siguro magigala ang maka... O yun ano yun, yung namoy pangutana, i-comment lang. No? Kaya ako nang pabasahon, mga kaigsunan. Remote freelancer, good PM, Sir Eric, great cause obo sa Mambaling Flyover. Yes, Mambaling Flyover, may hapon ninyo. Rani Mihido, ang sulbad sa crisis, Ron Bons, kaya ang impeachment ni Duterte. Ha? Janet Sotes, good PM sir. Ang hapon usab diha karon magiigala sa mga Move It drivers. Richie Franza, tanggalan na ng iski oy, dogal na sa budget, way gamit. Si Chang Sifo, may pagpaminaw Sir Eric, solid daminaw diri sa Macchan Island, target lock, way pag-usab, usbo nila 15 anyos. Aw, wa pa man ay buot, basig ma musil ra na. Okay. Onya. Si Phil John Padilla, Sir Rick Maoni, ang politiko, gani nga makasala. Taas kayo hospital vacation, o pobre, tanggong dayong presuhan. Why investigation sa mga doktor o nagsulti na sa true finding ni Tamba? Ili na natulya, brown out na pod kuno spardo. Oh, Ginoo ko. O niya si Rigel Marzon, ang ngayon ng Martin, injeksyon na nagpormal... Ang ngayon po, grabe hapon. Nabot naman magpormalin. Ha? Wapoy doktor magigala mag-ingon ana, no? Sige, kay si kwati po sila ana. May hapon si Rick, kanang involved nga disgrasya sa Pidel Rosario. Ito ka Bureau of Fire dito. O, lagi. Ako na nang isulti kagahapon. Rigel Marzon, no? So, kinini ang... anyway, ato di magigala ang taga-agpagtagad. Atong oras, double G, alas 3:33. Balik na ako magigala. Ito ma-entertain mga kaigsoon na bisita. Karong taon-taon lang. Standby itong time check. Atun ka na ka sa atong Santhon Vitamin C. Ang nanasinikong alkaline base ka Santhon Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santhon Vitamin C. Ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Pagdungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom po kape na Premium D3 Coffee Mix. Palang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, alas 3:44 na. Atong time check, mga katropa. Hatod ka na kanato sa atong Sunthone Gold Coffee Mix. Nagatong kape sa Smart Source, doon na kini Stevia. Ang Stevia o saka natural plant-based sweetener na gikan sa dahon sa Stevia plant. Gigamit isip alternatibo sa ordinaryong pampatamis. Bawa kaning usas mga mampingong gipili mag-iigala ang sangkap sa Sunthone Gold Coffee Mix. Alang sa mga nangita og mas conscious sa nga lifestyle choice. Kaing wellness nagsugod sa gagmayang desisyon. Sunthone Gold Coffee Mix, kaping healthy sarap! Alas 3:45 na. For the first time mag-iigala sa akong pagpangutana, murag maoning labing unang higayon nga mo-on-air siya sa Osaka radio station. And I am very grateful nga gipili niya nga sintado program. Of course, mag-iigala sa akong paisano, pinag-istabang niya. Akong ipalaila dahat ninyo sa mga followers na to sa XFM Cebu, most especially sa sintado program, ang anak o kanhi mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Apo o kanhi mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Kanhi mayor attorney Dr. Ronald Duterte. Gamoy first cousin ni President Rodrigo Duterte. Ladies and gentlemen, sa itong studio mag-iigala karong hapon na. Dr. Kathleen Duterte. Dok, may hapon ni mo?
2: Salamat sa pag-imbitar ka naku. 88.3 Eric Sias Manait.
1: Thank you kayo.
2: Salamat kayo sa imong paghatag naku og
1: higayon.
2: Yeah. Na makaistorya ko, makaambit sa ko sa imong mga proyekto naku, mga mensahe naku.
1: Yes, advocacies nimo.
2: Tagpaminaw nimo.
1: Yes.
2: Salamat yung kayo.
1: Kining una sa tanan, akong gi-appeal sa intro naku. You're the daughter of the former mayor of Cebu City.
2: Yes.
1: Si Attorney Ronald Duterte.
2: Correct. Yes.
1: Yeah, kining kaliwat gid mo mga politiko, Dok.
2: 5 anyos pa ko gasugod og politiko. Dadun ko mag-grade na ko og mga bar ha.
1: Mag-grade og bar?
2: Nag-grade ko unsi anyos kay kibaw ka ano ang mga bata naman ako ibiyatag nako oh. Ang gipang prostitute nga mga bata nga 9 years old, 10 years old.
1: Okay, oh.
2: So dadun ako, ako'y mabantay. So pukawon ko anak niya ni Birnes, alas 2.
1: Diri sa Cebu City?
2: Diri sa Cebu, day, mag-grade na ta, day.
1: Your father was the former mayor from 1983 to 1986. Marcial law days man, martial law, kuan man eh.
2: Correct. That's why gipadako sa US. Right after, pag martial law, kay diha may mga death threats nga pati yun, may mga bata. Every night ginto. So, muto nakapada. Pero nakapromisa ako niya.
1: Oo.
2: Niya, promisa. Promisa na ko sa akong papa, gingnan ko niya ha, na ay duha ka klaseng tao diri sa Pilipinas day. Sabta ni pag okay. Pag biag yun ako sa airport. Kundi usa man na isa na ay pobre ug na ay dato. Maro na.
1: Okay.
2: Yun siya nga pero inigato ni mo sa US. Pagkat-on sa tanan nimong kinanglan makat-on kay kaning mga pobre kung mahatagan nimo ug maayo nga kinabuhi. Yun siya nga bisag isa lang sa usa ka panimalay nila,
1: okay.
2: Ma-change ko no ang ekonomiya sa Pilipinas.
1: Kung ang pagtabang yun sa pobre.
2: Correct. E siya, ma-change ko no ang ekonomiya kung pisag usalang ko no sa kada balay.
1: Okay. Si Attorney Eli Espinosa, kauban ako sa una dito speaker station, ingon siya, during those time nga imong amahan may mayor dari sa Cebu City, Freeman reporter siya, nakaingon siya nga, very opposite gayon ang pamunuan sa mga politiko kaniadto itandit yun karon. Naghisgot siya ba si mong papay ko nga o say isyo ni Mayor Ronald sa una. So wa may isyo.
2: Wala. Solution based.
1: Solution based.

0: grabe pong sa korupsyon na na-torni. Wag yun siya nga. Wag man kay. Lahi man yun ang sa una ng mga namunuan itandi karon. Eh, kumaubad
1: eh. Kag ang proyekto, gikan sa mga katawhan. Sila ang mo-implementar sa proyekto. Yeah. Ilahat. So, nai ownership ang mga tao.
0: Tinood, no? Tinood. Because it's taxpayers' money.
1: Correct.
0: Oo.
1: Kunya, wai ayuda, wai suhol. Itudluan dyan
0: ko. Kantong sa una.
1: Correct. Wala. Wala.
0: Wala. Nakay side comment about ayuda, dokat.
1: Mm.
0: Oo, sa ikasulti. Dito magkas-US. Oso po na dito.
1: But wala na dito. Kuyaw na dito. Wala. Wala, good.
0: Diri sa Pilipinas, maomanin andan, na ay AX, na ay purpose, na ay tupad, na adito koroy uplift, na adito bisag-unsa na lang.
1: Correct. Na mo na ay ato na andan, pero kinangla na ito ibalik sa unang panahon. Nga,
0: okay.
1: At the time, kita na atay skill set kada isa na ito, no? Na atay skill set. Pwede ni nato katunan nga maghimo tag kwartag ato. Nakasuway okay. Man dyan ko, nga nipuyo dyan ko sa mga underserved families. Uh-huh. Ibilin ko for 5 years sa Sabados gabi at ako matug.
0: Okay.
1: Sa kada pamilya sa Apas, sa Pasil.
0: Hoy, nakasuod ka ng mga barangay?
1: Correct. Anha ko matug. The whole day Sabado, og sa Sabado overnight, ko matug dito. Hanto dyan ko nga for 5 years sa high school na ko. Sa Sabado, anya. Kwaon ko niya sa Domingo.
0: Uh-huh.
1: No, suroy mi sa carbon. Kibaw ka nga, no? Muna yung mga advisors ako amahan.
0: Okay, oh.
1: Kibaw ka nga, no?
0: Nga naman.
1: Asia, this is where ang mga probinsya ng mga tao makadungog ka sa tanan nilang mga problema sa
0: correct.
1: Probinsya.
0: Correct.
1: Nga, no? Anha man sila tanan kunos carbon.
0: Mag-abot na diha.
1: Correct. Mm. So, mag-istorya, yun. May muntoy mga advisors ako amahan. So, close to heart nila na ako ang mga carbon nga vendors. Nagkita mi sa mga co-op dito sa carbon nga.
0: I see.
1: Kay very close gina na ako kay dili na siya maminaw sa yung circle sa yeah. Politiko anha gyud sa mga tao open door na kada Domingo Sabado anha magpakaon gyud mi manood ang mga tao dinha siya makigistorya sa mga tao
0: kining before tamo proceed para sa mga nagpaminaw gyud karon Duterte magyud ka kamong Sara is
1: second cousin
0: mo.
1: Amahan ni Tio Rig is Vicente, no?
0: Okay.
1: Igsuon ni Ramon Duterte amahan sa ko amahan. So brother sila.
0: Mm.
1: So first cousin si Tio Rigo og si papa nako si Ronald uni ako second cousin ni Sara.
0: Okay, second cousin ka ni BP Sara.
1: Oo.
0: Sa mo ka close ni BP Sara?
1: Not very close kay dito man ko sa US.
0: Oh, okay.
1: Dito ko sa US.
0: Oh, okay.
1: Pero
0: okay.
1: Political wise, politics has been in my blood since I was 5 years old.
0: Oo.
1: Kay sa lolo man sa nako.
0: Oh, I see. Double J, ang YouTube na to, murag naka-error occurred ko, no? I-double check ko, no, ko, boss. Mm-hmm. Palihog. Anyway, padayon ta. Karon nga, di anak ka sa Philippines. From time to time, mo ato kag Davao?
1: Mo ato, dito ko. Almost okay. Every month.
0: Oo. So, kumusta sa BP Sara?
1: Naas Manila, most of the time.
0: Okay.
1: You know, kung mabiyahe siya, I have not seen Sara for the while, but I have seen the family.
0: Mm-hmm. No?
1: So she is
0: kining,
1: managing
0: well. Kasong ito bang niya ron?
1: Mm.
0: Giunsa niya pag so far, kumusta man ang...
1: They're managing it well.
0: Ah, okay. So, ako di rin kitanapod, ang imo ditong background, Doc Kathleen, doon ako no kay mission to eliminate poverty through education,
1: correct.
0: Coaching, no?
1: Correct.
0: Pagtudlo, and sustainable correct. Economic growth, kini may pinaka-importante.
1: Correct.
0: Dugan na nimo dito karon nga kausa.
1: Dugay. Kibaw ka nga no, sa may problema na to sa poverty. The tao ta, and they do not have a choice nga na tao sila nga pobre sila. Correct?
0: Yes.
1: No?
0: Yeah.
1: Pero unsa mang gyoy kinahanglan sa mga pobre. Bisag scholar pa na sila, bisag unsa pa ka bright og eskwela.
0: Mm-hmm.
1: Unsa kinahanglan nila? Nga nung digital mga dato. Access sa network. They do not have the networks that the which people have, no?
0: Yeah.
1: Wala kay nga, dili ka kasud mo ingon, ako si Kuan, pangitae kog trabaho. Wala slay access ana, hataga na to sila og access. We will build their network. So na ako'y proyekto karon ate og ang Kuya Subo Project. No?
0: Okay.
1: Na, sa grassroots ni sila, mga scholars, mga businesses, ang small businesses, mga...
0: Karon existing?
1: Karon existing.
0: Whoa!
1: Yes. ako mag-meet me kada semana ang mga businesses, no, mga tag-iag businesses kanang gikan sa TISA nga nahimo na sila og mga CEO, silay mo appeal, silay mo coach og mentor og entrepreneurship, no?
0: Okay.
1: So mo upskilling me. So
0: kana
1: ato man mig mga pungko-pungko dito may mag-istorya nga. Unsay ato mahit mabuhat ninyo nga maka makamaayo ang inyo, mudako ang inyong business.
0: Business nila.
1: Correct. So, tabang, so hataga na tog access sa networks.
0: Mas maoni problema ron. Actually, kaganihang buntag sa akong programa dito Speak as a Station, kauban na po sister station sa XFM. Mm. Akong gibalita the other day man good Dr. Kathleen that kining ingon diri nga ang DepEd kuno can't hire new teachers in 2027 due to the lack of budget.
1: Correct.
0: One of my listeners dito sa Barangay Kalonasan, niduol yun ako. After my program, niingon siya, sir, tinuod tong imong balita. Niingon siya, engineer, nga, narabag yung anak mo graduate next year. Ikaw sa kurso, Bachelor of Elementary Education. Unya karon nakadungog siya nga ang deep edi mag-hire next year. Because lack of budget. Kung naman ito pang sekretary sa niya gara, sa paita, ano sir, nagmahay mo nung kung ipakuha na kung education ng bata. Ikaw na si Renek, kibaw ba ka? Listen kayo way back here. O, kanaw, access.
1: Exactly.
0: Back here.
1: Access.
0: Sa oman, ano to?
1: Coaching and mentoring. Daghan kayo tag maestrang unemployed, nag-retirement. Unsa ilang mabuhat. They can coach and mentor. And I think kung magsugod ta sa high school, mag-mentor, coach, sa hantun mo retire ang mga tao. Once you do that, tanawa, unsay mahitabo sa ekonomiya nato. Ang coaching, no, has to start from high school until retirement and post-retirement. Nga, no, magsige mga sila og empleyado, they can be employed until they retire. Oh. So if you have a network, if you have a coach, na ay maestra, nga makatudlo ni mo, makapivot ta.
0: Oh,
1: so let's say, parehas US karon.
0: Yeah.
1: Wanay trabaho kay tungod sa AI, correct?
0: Oh.
1: Wanay trabaho mga lawyers, wanay trabaho mga HR.
0: Tungod
1: sa
0: AI.
1: Tungod sa AI, gi-replace ang mga VC. Kani atong virtual calls, you think di ni siya ma-replace an og AI? Unsay may atong plano ini replace anig AI tanan?
0: Uy, asa bang paingon ang mga virtual assistant ani?
1: Correct. Unsa may mahitabo? No?
0: Makulban ta kaldiro ani di ay.
1: Kinanglan ta mag-upskilling, kinanglan na ta mo. We have to now find a recourse and do other things that can adapt to the changes in AI. Kinanglan gyud ta.
0: Mao gyud pud no?
1: Kinanglan mag-upskilling gyud ta niya. Kinanglan gyud hand in hand ang mga tawo nga na-employed. Kanang nakatrabaho, graduate og hotel, tourism, civil engineering, wanay trabaho para na.
0: Yes, sa umo na.
1: You can pivot. You can pivot and pivot. Ako na po, naku katrabaho, lain-lain, dili sa akong nag-graduitan.
0: You
1: pivot. Kinanglan ka, employed all the time. Mauma na ang problema na to.
0: Tinood, no? Kaya maugi ka mapasikot-sikot ba? Kinanglan. Di lang ka magsalig, di ka rosin ang nahuman.
1: Correct. Kung nana kay bachelors, you think, di ka kahimuglain ng trabaho.
0: Gani.
1: A bachelor's degree here, you can do anything you can do. You can be a GM of a hotel.
0: Mm.
1: Daghan kog lawyers nga nailhan nga GM karon sa mga hotel nga dagko. Graduates lag law. Pero general manager sila sa hotel. Nisuot sila kong
0: restaurant. Wala sila dito nagkuwag tukog law firm, ana.
1: Correct.
0: Or associate ba sila law firm?
1: Correct.
0: Kaya karon sila sa hotel.
1: Correct. The bright thing to do, the intelligent thing to do, is to look at what's trending karon for the next 10 years.
0: Unsay
1: mga trabaho? Unsay mga trabaho karon nga nag-trend, no?
0: Oh, yeah.
1: No?
0: Yeah.
1: We are behind 10 years from the US. Approximately 10 years. So what are the US doing now?
0: Okay.
1: Mao nay atong sundon nga na unsay mga trabaho nga nangawa dito, mao nay may tabo na to pud. No?
0: Given this one situation, let me sit up los Pilipino, labi na gyud ang mindset Pinoy. Do you think kaya ka na to?
1: Kaya. Kaya nga no ang mga
0: we are still in the third world ba siguro tingali? Unsa man ta engineer, third world or fourth current Filipinos, my goodness.
1: Kaya. They just have to understand nga ang mga trabaho nga ilang mag-graduate ton karon. When you're in college, first year college karon, ini fourth year nimo kana imong gi-graduatean na wa na nga trabaho. You have to understand that nga mo pivot gyud ta tungod sa AI. It will change our businesses, it will change the way we do business. So kinanglan na ta magsugod og pivot. And then
0: ito, no?
1: We need to also understand nga daghan kay gusto mo retire karon. mga OFWs that we are relying on, 14 billion from the California langdaan, nga padung diri gikan sa OFWs, ini retire nila, unsa man nilong buhaton. Asa man sila?
0: Mauna.
1: When you are OFW, tanan nimong kwarta, ipadani mo sa Pilipinas, correct?
0: Yes, yeah.
1: Wala kay savings. Now, in-retire nila.
0: Kaya magibuhi ang pamilya sa Pinas.
1: Di man sila ka-retire sa US, kaya wak man sila ipapilis to retire.
0: So, go balik sa Pinas.
1: They have to come back without money. So, we have to start building senior communities in each barangay. We have to start looking at a barangay, no? At a community, and start monetizing our barangays nga dili ta mag-agad sa LGU. We need programs nga dili mag-agal sa political cycles.
0: Kana, no? Ginunta.
1: A political cycle, sa may na problema. Naglingkod kong Taipei Hanay, OFW duol niya. Upat mi ka oras ka istorya, on sa ingon. Ang problema na to sa Pilipinas, no? Kada cycle sa kanang termino sa politiko, mawa na sad ang programa. Ang say nasugdan, di matapos. There is no continuity of programs. Why? The handoff doesn't happen. The alignment doesn't happen. City and province do not even align. No? So, what are we going to do with the thousands of OFWs that are retiring that do not have savings?
0: Yeah.
1: That is a potential to create income in the barangays that they came from.
0: Okay.
1: Gusto sila mubalik sa Tubuelan.
0: Okay.
1: Maghimo taog senior community dito, 24/7 nga nursing, access to a doctor nga naa dito.
0: Okay.
1: Then you can, once you have your senior communities built up, then you make a city. Nana kay mo mag-mall na ka kay magsige naman na og
0: basta ingon nana gyud unta kagwapo, sus kagwapo, no? Kun mao man gani nanong nga mga mindset na to bang para makita na tong kalambuan, no?
1: Correct.
0: Sa usa ka lungsod, sa usa ka society. Kay di man ta mang imbisyon mapobre, ng imbisyon mo tong lambo ta.
1: Exactly. Ngano man ang mga countries nga walay in English nga mas ngilngig pa manato karon? Vietnam, Malaysia.
0: Maogyod.
1: They don't speak English.
0: Basta tinuod gyud engineer.
1: Kita tanan bisag may abot ta grade 3 in English kay maogyod tag in English.
0: Ini gyud ka nang uban pang walk eskwela in English an lang ta. Hoy ka mangilngig mga bata kasayang ninyo des Pilipinas kay perting kurapa.
1: Now, sakay man dyan ko move it ng mga tanak ko sa mga driver bang. Anong nag-move it driver man ka?
0: Okay.
1: Didi king, akong amahan, move it driver po. Di ka kakita nga. Asa makagikan? Gikan ko sa mualbual, anhi ko puyo diri, kay mas lang ko ang swildo diri sa city.
0: Okay, yes.
1: Okay? Akong pangutana, makakita ba ka ang mualbual, maparihag Cebu?
0: Sinto bag niya?
1: So, di gyud na mahitabo.
0: See?
1: Nganong di man? Yeah. Nganong di man ang atong municipalities mahimo man og cities?
0: Okay.
1: No, we can expand out. Why is our development only centralized to the city?
0: Focus lang tayo.
1: There are beaches everywhere. Gani. It is an island.
0: Coastal towns tanan.
1: Correct.
0: Oh,
1: so
0: niya.
1: Why are we not expanding to the
0: mauna yung pangutana, engineer. Maupo niya sagad dukat nga ako dito karong sagad i-release sa mga politiko. Labi na gusto promise, ganong mag-focus man ang pagpa-boom sa ekonomiya within the Metro Cebu area? Dadoon na sa countryside. Ganong di magiging na makayas politiko na to ron?
1: We have 8 big cities. Why can't that city become a Cebu city? Why can't we have arenas in every city? Why can't we have malls in every barangay, in every municipality? You think ang atong mga businessmen, mga itong SM o guys, ano di sila gusto nga mudaku ang mga probinsya?
0: Gani.
1: Nga nung di man na madalit to.
0: Number one siguro ang problema, Dokath, is infrastructure.
1: Infrastructure. Pero naatay mga investors nga gusto nga mas smart city ta.
0: Unta.
1: No? Gusto sila mahimog connectivity kunuhan to. Yes. So asal.
0: Yes.
1: But
0: the problem is, number one is infra.
1: But you can drop infrastructure here. You have countries that can put infrastructure and lay the satellites that we use right now can be used to build infrastructure. Kinanglan wa man ta magtugma sa city ug province. Maonay problema na to ang alignment. Ngano ang mga progreso diri sa city na progress ta wala man siya ma-mirror sa province.
0: Maupod.
1: If you can do it in Cebu City, you can do it anywhere.
0: Unta.
1: Anywhere.
0: Unta, yun. Atong kabigon ba? Mm. Ang kining mga negosyante, nga di lang mo focus sa Cebu City kaya we are very crowded na.
1: Correct. You can
0: expand to province.
1: Out, but give the access outside. You think ang atong mga BDO, mga virtual services, nganong di man nato mabuhat anywhere sa province? Pwede man.
0: In your observation dito sa Gawas, kaya nganong lahi man kay dinis Pilipinas. Itandi dito sa Gawas nga murag og bahin og expansion about economy. Murag diktura siya. Why mga hindrances? Why mga legal battles?
1: Tungod sa understanding sa atong mga businesses nga pwede sila, they can become 1,000 times richer if they think about expanding outside of Cebu City. You make all the other provinces cities.
0: Mm-mm.
1: And you expand out whatever Starbucks you have, every single mile na ay Starbucks. Nganong di man na pwede? Na ay rest areas, magbutang ka for the tourist. Look out the next 10 years. Ang
0: atong
1: nang i-mirror, no? Sa US especially, ang Native American Indigenous.
0: Mm-hmm.
1: Wa gyud na sa mag-agad sa government ka kwarta. Ang LGU mo'y nag-agad nila, no, sa community.
0: Mm-hmm.
1: And they are not as big as us. They have families that are 100 kabuok ra sila sa ilang community. Nga nung ni tribe man sila nga sila na noon ang nagsuportar sa government. Pwede na natubuhaton
0: diri. Baliha, no?
1: Ali.
0: Grabe sila dito, nya diri sa ato. May saon na may tao ni.

0: punta,
1: and
0: no?
1: to give us the solutions put.
0: Oh,
1: no?
0: Oh,
1: bring
0: oh.
1: them to the table and let them plan out and say, okay, mm-hmm. nami diri, makaplano mi para nimo, maka, pwede saan mga investors na mo sa among country for the next 100 years, okay na mo, kay kami man ang ga-implement sa inyong project.
0: Kaya yung mga ASEAN Summit, makatabang ni?
1: One way. There is this one, we listen to them, but we're not partnering and collaborating with them. Oh. No, to make them more, to enhance their economy, right?
0: We just only listen di ay?
1: One way. No, we're listening. Oh, mayo na inyong gibuhat dito sa Malaysia. Mayo na inyong gibuhat. What are we utilizing that information for? Para unsa man. No? Gusto ta maminaw sa ilang mga solution. How are we implementing those solutions that we are now adopting?
0: Kaya ba natong implement na yun na ng mga solution?
1: Are we adopting those solutions? So magsige sila kari, magsige sila share sa ilang mga gibuhat nilang ngilngig, pero di man natong adapt.
0: Paano buka na? Paita, no?
1: Because we're not asking the right questions. We're only asking this question of how much money can you give us help us do this for, right?
0: Sakto yun.
1: Nga nung di man na to hatagan slag credit na collaborate, no?
0: Tinood, kwarta yun.
1: Collaborate, Prime Minister, from, well, collaborate, makakay credit ani nga nitabang kag Pilipinas, nitabang kag Cebu City. No? So imo mga katauhan sa dito, mga taxpayers ninyo makakita sa nitabang kaglain country, ni adapt ka og country diri unya makita sa nimo ang imong legacy nga nakatabang ka.
0: Okay, nakita gini mo no ang karon sa pagkakaron nga setup, ingon lang to. Okay, pila may kwarta ini bubo diri.
1: Mo diara. That's it. It's one way. They are showing
0: nga
1: sa may atong unsay itong gipakita, no? Flood control, flood issues and garbage, no? Two big issues we have right now. Why are we not fixing it? It's a marketing tool. It's a marketing tool. Anybody you show in other countries, may go, "Luya, mas Pilipinas hatag kag kwarta para maayo na, oy." Do we actually want to solve it? Or are we just going to use it as a marketing tool all the time? And how long can we use it? And tanaw ang mga investors, do you think after the first try, they gave money ready?
0: Mm-hmm.
1: Sunod ni, na po ni mo, balik na po sila, katong akong kwartang gihatag niyo para ana, gigamit ninyo.
0: Tiyaw mo na.
1: You think di na nila i-track? They are going to track that. Because they have to prove it to the people that have given them the money nga ang kwarta nga ilang gihatag nagamit para sa ilang gihatagan, right?
0: Tinuod gina. Basta nagtuupot siguro sila nga, okay, gidawat sa Pilipinas. So after that, thank you, okay, di na mag-monitor sila, di na sila mag-track.
1: Mag-monitor.
0: Dili na na siguro tingali.
1: Di na sila kabalik. Why do you think, kung kuha tag kwarta o sa ka-country, lain na po nga country ang atong pangayuan, nga nung di man tambalik sa nakahatag.
0: Naupon.
1: Kaya di man ta kahatag sa resulta sa ilang kwarta, nga ilang invest na to.
0: Tumpak.
1: So ato gito, bali na po taglain alliances. Magkuan na po taglain na alliances.
0: Suspaita, no? Maog yun.
1: And then, you come back round table, inigbalik ni mo sa imong gisunong sugdanan. Istorya mo na sila, mo ingon. Ay, jug hatag kay. Sa may tabo.
0: See?
1: So that's why we have a problem with investors right now. You think that we could have had thousands of investors right now from thousands of countries nga makatabang nato. Why do you think wala? Nganong kita man ang nag-chase nila? Wala man sila mo ari nga kan kaayo nga gusto gyud mo invest na to. They don't see the return of investment.
0: Corruption number one may makapabugnaw nila.
1: Track. Okay. Mo ni akong ingnon ninyo sa corruption ha daghan no minaw na ko nga di gini na to ma-solve atong corruption. Kay bawo mo CCTV no?
0: Mhm.
1: Bawo mo ana na video camera.
0: Okay.
1: No? If you put a lens on the every peso that is spent, do you think di na ma-solve ang corruption?
0: Maapot.
1: Inikibaw, nagibantayan nami.
0: Yeah.
1: Di na may kabutang sa mong piso.
0: Di nagibantayan
1: nami. Oh. Track every peso, track every project. Antun mahuman. Inigabot sa kwarta gikan sa investor, then post it on a dashboard. Show them nga, amaning kwarta ni abot sa mualbual.
0: Yeah.
1: Maoni ang among gigamit sa mualbual. Put it on public parang inyong investors. Mingon, tanawa sa pagitago. Transparent.
0: Pero actually, makita na to, Doc, o engineer, dera sa mga government project na may gibutan dito based on kuwan sa kuwa. Nga, bauni, government project, o niya, roadside concreting, na worth mga blah-blah, pila ka million. Diha ra, maura na.
1: That's it, track it. You have to track it.
0: Dito
1: give it the timeline. Butangan yun na ni mo. Mauni, after 1 month, mauni nahitabo. After 2 months, mauni nahitabo. Mauni
0: nagasto.
1: Every peso, track it.
0: Buang ano?
1: Ini-track ni mo, ano, wanay makakorrupt kay... Tama tayo mga swildo, ano mangita pa man tag-ayuda?
0: No? Ano mga awat pagid sila?
1: Ano man, yun. Unya ka na, daghan pa kaayo royalties ko, no? Kinanglan kada project na i-royalties kada buwan. No? Daghan akong developer, ha? Nga gusto mo develop. Mm-hmm. Or di sa ka-develop, kaya na ako... Negative na ilang ROI before musugod ilang project.
0: Sus, paita.
1: No?
0: Paita.
1: So... Kinanglan kita mutanaw sa
0: masukul.
1: Current state na to. Whoever mo lingkod, no? Tanaw nyo na ninyo yung current state of the financials. Tanaw ninyo kung unsay kwarta na to, unsay mga programa nga gisugdan nga ato mag-continue.
0: Uh-huh.
1: And then we sit at a table and really say, okay, how much money do we have and how are we going to utilize the money for where we need it? Unsay priority na to. Dili lang ang tanan, kinanglan, o ambulansa. Tadagat.
0: Ambulansya. War mag yun. Ita, mulutaw ng ambulansya. Habi ko napalit na o niya. Wa dito. Watay yung panugdo ko nga.
1: Nakoy sayon nga. Di ka kinanglan mo gasto ha. Nakoy sayon nga solusyon. Datay motor nga bangka. Unsay gibuhat na karoon sa mga tao nga masakit sila. Hire sila bangka. Da sila sa Cebu City. Bayad sila 5,000. Kinanglan pa kag-ambulansya. Ano?
0: Ya, kisa may bayad 5,000. Kisa may gasto na.
1: Ang city, instead magkuan kag ambulance, instead mag-invest kag ambulance, hire and train mga bangka nga makahimo sila extra money, sila himuon ni mug ambulance.
0: Okay, okay.
1: No?
0: Pero ang speed ana, do you think kaya ka or isa ba?
1: Kaya sa wala karon.
0: Wa gid puti ni Tony Lord karon. Wa gid. Wa gid.
1: In every island.
0: Wa tagingan lang nga. Wa tagingan ng LGU ha. Nagisgo talaga ang ambulansya.
1: Right.
0: Basta magduda ning uban kay nagmonitor ba ning taga PIO man sa. Dugdugo ba ning ilang kang irik ug kag kit ang kagatling.
1: Wala istorya naman sa mga tao pud. Istorya man sa mga tao pud. Nga gaon sa man dayta ron giun sa man unsaon man namo pag adto hospital ron. Magbangka raman mi.
0: Labi na dito sa Island Town. Then nag-comment din ka sa YouTube. Oh. Moro mag-sikiti lagi na si Rick. Din is kiti, Dr. Kathleen Duterte ni. Oh. Sige.
1: Cousins min kiti.
0: Yeah, igagaw.
1: Igagaw may duha.
0: By the way, sa mga nagpaminaw karon, si Dr. Kathleen Duterte was recognized as one of the world's top 50 leaders to follow in 2025. The first time ni gikas o sa Kasibuana. Na Pinoy.
1: Correct.
0: Kuya, una unsa ni pagkaunsa a. Did you expect this, Doc?
1: No, I did not. I have a consulting company din ha sa US, no?
0: Okay.
1: It's a global consulting company.
0: Oh.
1: And I started in LinkedIn. Like, everybody looks for clients in LinkedIn. And that's how I connected with Africa and I connected with the UAE,
0: uh-huh.
1: With Kuala Lumpur, with Egypt, with Indonesia, with Malaysia. And what I started was a tour. I connected their networks nila.
0: Mm-hmm.
1: Of their tourists. Karon, ang problema like Africa, they have 94 million tourists, right? Unsa may gibaligya nga tourism sa Africa? Ila ra mga safaris. Kuha na sa safari, one time ra na, inigato ni mong safari, bayad kag 20,000, mubalik ka? Muna'y problema karon sa tourism.
0: Mm-hmm.
1: Unsa ni mo pagbalik that they come back time and time again to visit your country, no? Oh, sorry. They come back time and time again to visit your country. What's the solution? You link all those tourists from Africa, 94 million, from Dubai, 19 million, from Egypt, 34 million. You put them into what? An app. They go to each of the places. You show them what type of small businesses they can learn from.
0: Mm-mm.
1: Vacation right now and your tourists are not there only to come and enjoy the beach. They're not there to just stay in a hotel. Mm-hmm. They are looking for unsa man sustainable learning opportunities that Opo. They have impact into the environment.
0: Mm-hmm.
1: So, unsa may mabuhat na to, diri.
0: Kana, sige rin ba itong pag-imbitar mga tourist?
1: Natay guitar making. Imo okay. nang i-appeal sa ilang tour. You want to learn how to note guitar. Imong tour alas 12 sa hapon. Sa buntag, appeal ka kuan, guitar. Guitar making. Karon.
0: Pwede, wako ka bante, nagdunay.
1: No, wala. You start honing and looking at o sa may mayo na itong mga delicacies, mga bibingka, mga naigatudloan na.
0: Naibingka sa Amerika?
1: Wala. Naigatudloan na, diri? You think ang mga tourists gusto mo learn ano mga Asians, mga Indians, mm-hmm, mm-hmm. gusto sila mo learn o kung saan ang bibingka? Mm-hmm. Yes!
0: Okay.
1: So then your nanay nining that's in the now, that's making bibingka, can now show how to make it. They come and see her
0: mm-hmm.
1: as part of the tour when they go to Oslo. Wala, ani kumas Oslo, bato tagdanaw, tanaw taog bibingkaan.
0: Oh, no? Pwede, pwede. Oh.
1: It becomes a legacy ni Nanay Nining.
0: Lado kayo na this danaw.
1: No? Inikuha sa klase, mahimo nag-legacy na siya certificate kang Nanay Nining na bibingkaan, naka-attend ka sa klase. Right?
0: Yeah.
1: It goes out to Korea, to Indonesia, to Malaysia, to Dubai, to UAE. What happens to Nanay Nining's store?
0: Mm-hmm.
1: She becomes a legend. She becomes a legacy. Ang iyang mga anak, nanay royalties.
0: Yeah.
1: Nanay, wana siya, napa siya earning sa mga gitudlo niya nga mga registered nga mga certificates.
0: Yeah, okay. No? Kanindo.
1: So you are creating legacies for the small businesses and you are keeping your talent here.
0: Mm-mm-mm.
1: And creating opportunities when they can monetize and they can use their skill set that they've learned,
0: mm-hmm.
1: no? Nga matudlo nila sa uban.
0: Dokat, di ay nakitaan po nako from your wall, kining Masada, Visayas Business Chapter sa Cebu, taga-economic idea ni, unsa ning Masada?
1: So Masada used to be a group, no? An organization that was created in 2016 for Marcos and Sara.
0: 16 pa ni?
1: Oh, they have the networks in 2016 pa ni.
0: Marcos and Sara?
1: Marcos Sara time, nga mudagan silang duha. No?
0: But 16 was President Duterte ma to?
1: Correct.
0: Rodrigo?
1: Correct. So after that.
0: Okay.
1: No, after that, it was a Marcos and Sara organization. Mm-hmm. So they have the same networks. They started that long time ago.
0: Mm-hmm.
1: But then when, you know, the change happened, now they are supporting Sara. So it's MASA for Sara. So they are 32 million strong.
0: Okay.
1: No? And when I went to Mindanao last week, they appointed me to start the Visayas region, region 6, 7, and 8, as the business chapter for Masada.
0: Mm-hmm.
1: And what we're going to do is bridge all the businesses together, not politically, right? To support Sara, yes, but to support each other business-wise.
0: Okay.
1: No?
0: Gwapo na kayo magtutok sa negosyo.
1: Correct.
0: Support Sara, but at the same time, tutukan yung negosyo.
1: Correct. Every vendor sa Carbon can become a Masada Business Chapter member.
0: O sa'yo makuha nila, ni? If ever magpa-member
1: sila? Networks.
0: Network.
1: Network. You have expanded your network now, not only to Cebu, but to the other regions, in Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo.
0: Okay, 678 pa na yung muha, no?
1: Bohol,
0: Yes, exactly, yeah.
1: Samar, Sikihor. Samar, Leyte.
0: Apil pa na, Samar, Leyte, tinood.
1: No? So now you've expanded your networks. Ang buwad ni mo ngayon baligya karun, daghan na kayo mo palit.
0: Mm-hmm.
1: Eh, naka-network naman ka.
0: Yeah.
1: You're supporting other networks sa uban.
0: Ingon-inini ang tumong sa pagkakaroon.
1: Mauna. So, we are going to have an economic summit. So all the businesses are going to have an economic summit if there will be part of the Masada Business Chapter, yes.
0: So sige ni Ron, sige ka tuyo ba ni?
1: Nangita na ko, nag-interview ko mga business leaders, no? They're coming forward, Iloilo na, na-set up na sila. After one day nga gi-post na ko, na yung mga businesses, kami dire sa Iloilo mo niya ang buhaton. So Iloilo is already started.
0: Mga Ilonggo na?
1: Yes!
0: Ang mga taga-Bohol?
1: Wapa mo start ang Bohol.
0: Okay.
1: But then, you know, imagine a network, right? Just like tourism. If you can use networks of other countries, why not? You can link them. If you are a business that has a million customers and you share that million customers with 10 other businesses.
0: No, stunning.
1: And those 10 other businesses share their networks with you.
0: Mm. Gwapo na kayo. Pero tinatakas
1: sa... Inexpandang imong business.
0: Expand yun. No? Grabing expansion.
1: So, muna, ang atong goal karon is to really look at your businesses, monetize it to the best that you can, make 10 times more, 100 times more, and expand out.
0: Yeah. Tinood na. Kay sa business mindset, sa mindset sa mga negosyante, maumagin ay pinakimportante ang kining paglink ngadto karon sa mga customers, ang kining pag-expand, mm-hmm. pagpaila-ila dito karon sa imong negosyo, mm-hmm. arga mo katap o mailhan ang ito sa ubang mga tao.
1: Wa, unsa may naat nato karon nga kada isa naat nata.
0: Mm-hmm.
1: Natay telepono, correct?
0: Cellphone.
1: Natay cellphone, correct? We have technology.
0: Tanak, technology.
1: No? Mm-hmm. Use that for your businesses to mm-hmm. expand your businesses. No?
0: Tinood na, no? At least ato ning bantayan lang ang Masada so far good luck ani mm-hmm. but dire ko sa kuan kining politika ko mm-hmm. kay uban didto karon nga mga netizens mm-hmm. labi na gid itos mga posting mm-hmm. gani gi-appeal ka ha, sa mga I don't know kinsay mga admin ani sa mga Facebook pages mm-hmm. i-appeal ka unya itandi dire karon kang pam sometimes ma-appeal ka na as pam na si mm-hmm. Gwen mm-hmm. sometimes si pam ikaw si Sunny mm-hmm. Ang uban pod ingon pod dire nga basig mas maayog ari kag Cebu City kay murag wa pa gyud nahimong babaeng mayor sa Cebu puros gini lalaki sa politika. Niabot ba ni Simong Nahon na karoon nga murag mo entra na siguro sa politika kami 2028? Considering nga ikaw, daughter of the former mm-hmm. mayor of Cebu City.
1: Depende rin ni sa katauhan, ha? O depende sa plano ni Sarah.
0: Okay.
1: Akong ikasulti sa, o ika-advise sa mga voters,
0: okay.
1: Do not vote for the candidate, vote for the programs the candidate brings to you. No? You have to look, kinanglan na tamutan aos mga programa para sa kaugmaon na to.
0: Mm-hmm.
1: Unsa may madaan nila nga ma-expand na to, mahimo na to, nga maayo atong kinabuhi.
0: Yes. Oh.
1: Not only for 6 years.
0: Mm-hmm.
1: No,
0: mm-hmm.
1: Not only for the political cycle.
0: Okay.
1: For the next 100 years.
0: Kana.
1: For the next 7 generations. Are they willing to come to a table and think and really help your next generations? Mauna.
0: Gupuhan so, ng yung nana. No, kaya ang uban magudok, butanaw lang sila dito karon na 5 years from now.
1: Muna.
0: Bugbo kayo, panglantaw.
1: Oo, niya. Bugbo. Dirigyan mahuman ang project. Dirigyan. 6 years is not enough
0: tanawa time. Tanawa lang ko ng CCMC. Karoon, suburbeda.
1: To finish a project.
0: Saon ng CCMC na to.
1: Oo.
0: 10 years na ng Cebu City Medical Center ang tilawag
1: yapon. And forget about who gets credit for it.
0: Unta.
1: Sus, my
0: unta.
1: Goodness.
0: Unta.
1: Kung ato nang gibutang ang proyekto para sa katawhan, you think ang mga tao mo ingon kang kinsa man na ang gahatag ana? Wala mm. ba nay pangutan ang mga tao na hanga? Kang kuan man guna, kang kuan man guna.
0: Tinukod na ni kuan
1: dili. No, we need to go away from going into politics for our egos, no? We have to go into politics with our hearts, with our hearts before our minds. We have to think about the future sa atong mga katauhan. Not with the minds that we have, but with the hearts that we have. If we go in politics with our hearts, nga para gyud mga katawhan,
0: mm-hmm.
1: yung mga katawhan mismo ang mo implementar sa mga proyekto, wala kay problema. You think magsige na sila kuan diha nga kung
0: what
1: sila mismo. Reklamo po sila nga sila mismo ang ga-implementar, ana.
0: Mm-hmm.
1: Kung ani mo tapos sa imong project, nana ni mo, kay kamo mismo ang accountable, ana.
0: Unta.
1: We're going to post it on dashboard. Show the global market.
0: At least transparent kita.
1: Oh, nga morning before, morning after.
0: Mm-hmm.
1: Morning nahitabo, morning gihatag nga kwarta, ang among nagamit nga kwarta, ang pundo. Muna, ang akong nadunggan gikan sa gawasa, sa mga investors nato, gikan sa uban nga mga nasud, is nga magsige man ta og hatag pa. Kuwang pa man ang among gihatag.
0: Gusto tanawa ka, engineer?
1: No? No?
0: Martay, no?
1: So, 300 million.
0: Kadagko ba
1: yan? 1 billion. Mahimog 2 billion. Mahimog 1. Nga naman na.
0: Naway human-human.
1: Walay mahuman. Dili mahuman.
0: Sige lang dito. Ay tabi.
1: Exactly.
0: Nga. Mingo mag-imbisto. Sige lang maghata ka ninyo. Huwag yun ay human-human. Sana may intahal mo na sa Pilipinas?
1: Correct.
0: Niingon ka kagani ha? Nga mag-agad kang Sarah.
1: Mm-mm.
0: Okay. Kinini ang bantayanan ni at tanganan ni kay actually ang uban pod nagsige pod itong kuruguhat lagi o kisay posible yun na manok ni BP Sarah diri.
1: Mm-mm.
0: Nga si Sarah Duterte whether mutanaw ka diri karon sa survey sa Pulse Asia social weather station, usa pa na diya, o ari ka sa Facebook na, di magipun ikalimod. Very popular pa sa antong karon.
1: Correct.
0: Now, diri sa Cebu, dagi po yung mga followers, ang mga Duterte diri. Now, ikaw, usa ka Duterte. So, advantage na nini mo, big factor kay Duterte ka, usa siguro po na dito karon sa, labi na dito doon na yung mga kagrupo diri karon ng mga DDS nga, ito boy po kalabi na karon makadungog sila na interview ka karon onya uy nganong mangita pamanta dito karon kandidato nga murag mohangyo tanga BP Sara nga suportare niya di amay klarong Duterte nga mo leader sa Cebu if ever maka desisyon eh karon sana mo huwaton ang imong desisyon pohon be.
1: kita tanan
0: yeah.
1: Kada na to election, no, we feed it to the people and say, kamo mo ni inyong piliun, mo ni ang among bakapan o kwarta kay mo ni inyong piliun. Let us make the people actually want the candidate to run. Gawas man na ang
0: mga tao yun.
1: Nung sa'yo naitabo nito, digong.
0: Okay, yes, yes. Yeah, okay, nomdom ko na.
1: So, ay, akong...
0: Grabe ito, engineer. That time, dukat kay... Ang mga tao nga wa dito kare i-afford pagpa-imprinta dito o kuan engineer idol ka kanang tarpulin mga sako eh. Ona. Sako nga karaan pang diyo nya 30.
1: Correct. Right? Ang mga ilan tao ang mga tao ang nag-initiate ana.
0: Okay.
1: No? So ako kinanglan ko nga magpakita gyud ko sa mga tao nga akong kasing-kasing naaani nila. Okay. Wala koy kasing-kasing nga musud og politiko, dili choice nga musud ko politiko. Just so that musod ko politiko para magmayo lang kinabuhi. But sila mismo ang mo decide.
0: Okay, yeah.
1: Mm-hmm. Nga kinanglan ko musod ko politiko.
0: Mm-hmm. So it's up to the people yun.
1: Correct.
0: And at the same time, of course, with the endorsement of BP Sarapot.
1: Correct.
0: Mm-hmm. Buti guwapo ni, pero di pa takasultian ng province mag Cebu City. For the meantime, sa pagkakaroon kay, actually, 2026 pa man po ron. Oh. And I know, sige na kagsuroy-suroy ron, but gitimbang-timbang po din mo. Tinood bitaw po ni engineer, rin Cebu City, pamin mo babaeng mayor. Although si Margot was acting.
1: Acting.
0: Cebu City, pagiging na mayor na, elected.
1: Wala pa.
0: Yung name hangyo ni mo rito, karumingon nga, ay lagdagang mayor to ng province. Oyang dai mo hangyo mo kamang ba dito ay lag wonder ki narbo ki plano nga ko mudagan diri nya antulang gas province at bangilas pa di akana di na sa kuan ha layo pero anyway at the end of the day the decision of BP Sara mao gi mo prevail.
1: Correct kung di siya diri ko ang proyekto nako mudagan magwalay politiko. Kung ay mo suportar nako politiko ang mga projects will still run and I still need to do that for the people. Kinanglan gyud.
0: Dako ra kay gasto mo dagag kwan. Kanang gobernador, mayor ana.
1: Correct.
0: Wa ka matreten anang gasto na, Doc.
1: Wala.
0: Wa mo dito si gawas injer, wa mo gasto ay kwarta dito.
1: Wa mo ibutbay dito. Kay kung ang mga tao mismo ang mo decide.
0: Mm-mm.
1: Mo decide man gina sila. O ang mga businesses, makakita ang businesses. Buang ano, maka-expand, makahimo matag walo ka Cebu City diri instead of usa ra ka Cebu City.
0: Kana gyud guwapo ni nana.
1: Maka-expand out man ta. Pwede man ta mag-mall.
0: Lipay ng taga Toledo. Ang taga Karkar, ana.
1: Correct.
0: Expand sila.
1: Build.
0: Pwede ganyan itong gamo dito karong siyudad ng Sambuan. Bon.
1: Build your cities and bring it out to the provinces. Muna, BDO, mga virtual, pwede man anywhere.
0: Unta.
1: Do it there. No? Anya, infrastructure mo yung atong kinanglan.
0: Karo pa ko kadungo kung inani nga mga plano, mga classes mindset ba? Renewable ka na. Appeal po ng renewable energy.
1: Energy, correct. Oo, renewable.
0: Kinahanglan lagi ka na Cebu ka ng renewable energy.
1: Correct.
0: Pero di naman yung mada, engineer, o arita diri ka ron sa katong kinaraan nga arita magkuwag kurente sa suba, katong, sa tao parang malilihan bitaw sa una?
1: Sa dam.
0: Hydro? Mm-hmm. Oh, mura ambot lang, di naman sa listo, ah. Solar na kita, no?
2: Solar windmill
0: ka na.
1: Mm-hmm.
0: I-appeal na, doon.
1: Correct. But...
0: Yeah. Ha? Yeah. Na nakay i-appeal ni dito ko introduce mga tao tuning news gun phone aron nga. So tanawar gud ro gibalita nako kagahap no gahapon and the other day. Ang presyo sa kuryente diri almost 20 na pesos per kilowatt hour ni sakag kalit from 11.
1: Grabe.
0: No. Ya dito maluis mga tao ani.
1: Grabe. Yep. When energy can be free, ha?
0: Gani.
1: Na po, na 15 ko katuig California, wako gabayag energy, wako gabayag electricity, aircon akong balay, tibok adlaw.
0: Yeah, wagod.
1: Okay? So, solar
0: ka.
1: Na, tibok adlaw, gaon ang aircon, wako'y gibayaran na positive pa ang akong bill. So, napadyok ko'y makuha gikan sa solar. 15 katuig sa California, wala ko'y bayad-bayad electricity.
0: Mahingos na-adresibo, na mabutay init, na mabutay hangin. Hingos ganta na puhon. Okay, moragwa pa ba'y politiko nga nangingos po yung nana nga ka ng renewable energy. At the same time, kanapos basura na to, kay imo naglito ka ganiha.
1: Mm.
0: Aritas WTE na engineer?
1: Naasal mi project ana na. We have waste to energy.
0: Puhon inigbalik ni mo.
1: Zero landfills.
0: Oo, ana.
1: Make the people...
0: Pero wana trust line, engineer?
1: Make the people earn for their garbage.
0: Hmm. So, na ingon rabas, Mayor Binzi Bagalong, narabay ko ng kwartas basura mga mayor. Kasi bulgar pong Binzi. May ingon rabas, Binzi Bagalong, maunan rito karon di gislas WTE. Kaya na ang kwarta, may piras basura.
1: Ang akong istorya sa mga investor sa waste energy, no? Nga nung di isla kasood.
0: Nga naman na?
1: Yung ko, paghimo mo MOU, paghimo mo MOU with the LGU, nga nasa yung kwarta. Prayas no star ba? Nga nasa yung kwarta makuha kada buwan.
0: Okay.
1: Tungod sa waste to energy.
0: Okay.
1: That's what we need to do. MOU ka with the LGU. Bisag kinsa pa yung muling ko diya, makakwarta gikan sa waste to energy.
0: Mm-hmm.
1: Garbage will never go away.
0: Mm-hmm.
1: The population will keep on build, will keep on multiplying.
0: Yes.
1: So yung garbage will always multiply.
0: Yes, mao.
1: Pero ang inyong byproducts, ihatag na sa mga katauhan. Let them sell it. Let them make money for the garbage nga ilang dadun dito sa planta.
0: Mm-hmm. Kana, no? Kana, so, kumbinsiro na to.
1: Diba? Mm. So, muna. Kinanglan, good. Mau man na ron. Is the income involved in mawadan man na sila og tipping fee sa dump trucks,
0: yes.
1: Sa dump truck, sa landfill.
0: Oh,
1: no? So, replace that income. Give them another option nga makakwarta sila long term. Anto na may pila ka porsyento gikan ani nga planta,
0: yeah.
1: LGU. That goes back to the city, that goes back to the barangay, that goes back to the community. MOU ra gyud na maghimo. So kinsay maglingkod na ay kwarta. But you have to give the majority of it, the byproducts, the biofuel, the electricity, the fertilizer, vertical farming. Kita na kas mga countries na nasay vegetables sa dana na sila na mo
2: hydroponics.
1: Correct, mga hydroponics.
0: Hydroponics.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Oh, wag ya po na-address ato kung bantay ano eh.
2: Sustainability.
1: Correct, sustainable.
0: Ano, wag mo na isgo, wag mo na ingos gidiri.
1: Go green. Correct, sustainable.
0: Awahi abito ginatubang yung nana, engineer. Dukat, no?
1: We just have to open our minds.
0: Pag-build up na to ba sa atong sa kuryente o kanang inang pagpananom, sige, gihapon tayong tao sa kanang kinaraan.
2: Actually, we prepare all those kanang mga WTE.
0: No. Na yung mga kuwana na. Wow. Daghan ka mga supporter nga mo. Support na yung mong program, advocacy.
1: Yes.
2: And
0: yeah, I'm
2: on the
0: urban
2: planning.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Urban planning.
1: Yeah.
0: Sige, ito,
1: and offer na gani ni mga developers nga magbutang sila og cold storage. That's what we do not have, no? Our vegetables, our fish, our meat cannot be stored in every barangay. No? So
0: pero Cebu City engineer wala ta.
2: Oh.
0: SRP. North Reclamation Area.
1: But if we do it in every barangay, na ay cold storage o
0: unta
1: ang vegetables, you can now say ang tamatis per kilo mo ni pila kay ngano na storage na export
0: dubi ha kadagang ko siya lato diri siya sa buko mga kabantay na nanag nga pa expana 16 city councilors si Mayo gobernador Dagani Ducat ngita na pumibag-o kay ang probinsya nag-ilis og bag-o pag last election pero nakulangan man mis bag-o mao mangita na pumibag-o. Si Lorna Tiho, I hope Ducat Lynn Duterte, you run as a senator or here in Cebu City as a mayor pohon, we support your dreams as a politician. Ang ayan nakamudagan pohon ma'am para na Duterte diri Cebu nga official gikang Abaniel Jorial Jasmine. Uguban pa, di si Kathleen kay Duterte dinasti man eh. Onya lisod magnegosyo diri sa Pinas kay walay purchasing power ang mga Pinoy. Onya gikang hilo mapas niryo maturan si Redek sa South Korea bisan batan-on maka-invest gadto sa mga company.
1: Correct. Correct.
0: Ang batan-on diri yung say wan wa na atos scatter. Sugal. Dokat, I hope this will not be the first or the last time. Memory ka. Puhon-puhon, makabisita ka. Apitam ko mo tapos. Kining napaki mga reports pa sudlon po. Ang imong panapos nga mensahe para sa mga subuanon karon nga naminaw sa radio, dere sa YouTube, dere sa Facebook, o sa atong app, application na to sa XFM. Go ahead, sir. Go ahead, ma'am.
1: Ang mensahe sa mga katawan og naminaw, no? Istudyuhi og maayo ang programa nga gi-promote sa mga kandidato ninyo nga mudagan karong 2028. Nga para gyud na sa inyong kaugmaon ang ilang mga programa now. Pangutan-a in detail unsaon man ninyo pag-implementar anang mga programa nga inyong gihatag kanamo og bring us to the table. Let us give you our input. Daghan man kaayo tag mga skills, mga scholars, mga engineers na nag-graduate. I'm sure daghan kay tag mga skill set nga makatabang sa atong flood project. No, we should have a conference about our flood projects and actually come together and work this out and create solutions, no? Solution based na ta. Move forward na mo, di na ta magsigig inaway. No? Kinanglan na ta maghuna-huna na para ugma, para sa atong kaugmaon. So, mao na atong ako mensahe ninyo.
0: Salamat kayo, Dr. Kathleen Duterte, and engineer sa imong baga daosab diri Doc. And I hope nga pon-pon og daw napakay mga posibleng ipahibaw ko sa ba feel free sa pag-visit lang either sa Solid or diri sa XFM.
1: Of course.
0: Thank you kayo.
1: Thank you. Appreciate it. Salamat kayo
0: thank
1: sa
0: you kayo. Iyong
1: pag-imbitar ka na ko, ha?
0: Mm. Dr. Kathleen Duterte, maghihigala, igagaw sa atong Vice President, Vice President Sara Duterte, anak ni Kanhi Mayor Attorney Dr. Ronald Duterte, yeah, nga mayor diri sa Cebu City from 1983 to 1986. At ang oras sa XFM Cebu, alas 4:43, time check. Atun ka na to sa Vision X+.

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Uli ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
5: Sige, suway ang supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha.
6: Ayaw!

0: napaaray sa sakit ng katawan?
1: Magsanthol Plus Herbal Oil. Garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
1: Magsanthol Plus
0: Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Sist the pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sist the pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sist the pain.
4: Sist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sist the pain.
5: Symptoms persist.
6: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ora sa XFM Cebu, alas 4:46 na mga katropa, atong time check, atong gihatod sa kining Premium D3, ang softgel capsule ato magigalag Premium D3. Mapalit ninyo mga tingpaminaw, di akarasin ninyo mga Soking Pharmacy. Premium D3 softgel capsule, mga kaigsunan, doon ay vitamin D3. Virgin coconut oil, mga kaigsunan, ang ato magigalang pampaligon sa atong immune system kahigalaan. Asintado! Reporta di doha ka mga batanon nga mga driver kinsa nakabangga patay samtang nagrising-rising sa may Manila Road, magatubang og patumpatong nga kaso kagabi ira ba ni? Ato yung check ang report gikang Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Eric, mga kahigalaan, patong-patong nga kaso, no? Ang atbangon sa managamigo ng mga batanon nga, humanusap nga ato silang pag-rising-rising o gukod-gukod sa ilawsap nga kinisakinan, nakabangga kini patay, no? O usap nga 42 anyos usap nga kining trabahante nga sa may Governor M. Cuenco Avenue, Barangay Banilan, Cebu City, alas 3, inidya ang takmigina nga kadlaw, no? Din patay na bagay ng biktima nga si Rap John Bear, maka lisang sa lisih kinsa ginapauntas na malanan pero gideklara nga dead on arrival hun sa ba nga maayog yung pagka nabanggaan o maayong pagkalagpot nini sa kining tungas karsada nga dihang gibanggaan sa gimanihong sab nga Toyota Vios, no, nga gimanihong matul pa katulpag kining Eric sa batanon nga si Billy Tabalason, di inhuman makabangga si Billy Tabalason na bangga begini sa usaka kinipong gasoline station hangtod nga nahunong na dito lang sa pinch may haligi diin humanusap sa parag ba o pagka disgrace ko pang edik mga kigalaan ni sibat pag ini ang suspect ang kining driver sa Toyota Race usap ko pang Eric nga si Rap Cisco Canlas akol gi rescue niya ang katong si Billy Tabalason mga kaubanan gipasakay sa Toyota Race despite sa pagpahunong usap sa mga tao ni sibat, no, o gipang drop dito sa Mandaue area ang kining sakay sa mong nakasa nga Toyota Vios, ni balik na sa area ang kining Toyota Race apan wa na ang mga sakay nga hinungdan nga ang kaso nga tubangon nila kasong reckless imprudence resulting to homicide, reckless imprudence resulting to damage to property, obstruction of justice, paglapas sa RA 10586 anti-drunk and drug driving aka katropang Erika, mga kaigla. So pa nga mo na to kasi kasigikan sa TUCCPO mga katropa basta kapit sa kutana di ay kape, no, ngayon mas yes so incorporated Santo Blas Copy Mix, kape na tambal pa. Alang sa kaysang Pilipino para sa Pilipinas o katropa. Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report.
0: Sa pikas gabayan ni 22 anyos, gidonggab kini sa 17 anyos atol sa Osaka Parade. Report si Benji Talisik.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Osaka 22 anyos nga lalaki ang naangol humang gidonggab sa magaduwa kay gayon sa usa ka suspect nga usa ka 17 anyos nihatabo niya ang pagpandunggab at alas 8 ng tagna sa kagabion sa adlaw nga Huwebes, Setyembre, Justice Mill Brezais atol kini sa parada sa Sirugdan Festival dito sa Dagbe sa Danao. Ang biktima na ilan nga si King 22 anyos usa ka believer o kasamtangan nga nagpuyo purok bilong-bilong barangay Luok sa Dagbaya sa Danao. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan sa Dagbe sa Danao, giingong doon ay kagubot nga netabo kining biktima ang igo launta miwang dihang ang suspect nga 17 anyos nanuklod sa usa sa ilang kaubanan. Giyong ang kining suspetsado nga 17 anyos parating sukuha sa pag-uwang sa biktima maong nisibat kini wa maglugay mibalik si Jung ang 17 anyos nga suspect nagdala og kauban. Pag balik ni Jung uban na sa laing pang mga minoridad nagiglalis kini hangtod nga nalunggaban giyod ni si Kim ni Jong makaduha kay gayon. Human sa tabo ang biktima daling gidala sa Cebu Provincial Hospital aron kini matambalan sa samad niya ni Guman. Samtang ang kapulisan sa Dagbe sa Danao sa babangon ni Police Lieutenant Colonel Hendrix Bangkulita nihimulosab sa pagukod sa 17 anyos aron madagpan kini. Lagip na ang mga kaubanan nini gipangita osab dela Bangkulita gitumbok karon sa Danao PNP kung usugi rason o hinungdan nganong gidonggap ang kinimaong nga 22 anyos. Balita nga nahipos sa Danao City Police Station. Kaabag ang Santone Herbal Oil hinimo sa Yasto Health Incorporated o papalit sa Barbasag Botika sa inyong lugar. On board sa patrol kaabag ni katropag Janry Redoblado alang sa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, day amahan na nasikop human sa giposil. Or giposil ang anak dito sa Toledo City. Sa nag-unay naman eh, report si John Cator.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Yes, nasikop kining usa ka si Danius nga amahan human giigog mi pabuto ni mi pusil ni ngadto siyang kaugalingog 30 anyos nga anak ito sa may Purok City, barangay Daan Lungsod Akbayan sa Toledo alas 4 ni kagahapon sa hapon, Setyembre 2026 kining 30 anyos nga anak nga si Elias Kev mao ini dali nga nagkapangayog tabang ngadto sa kapolisan sa Akbayan sa Toledo human siya pusila matud pa dinhi iyang amahan matud pa sa biktima nga gipunting gyud siya ni ining iyang amahan nga si Alias San og nakapabutog yun sa iyang apusil. Apan wa siya maigo tungod kay nakatago siya luyo sa simentadong bungbong silang panimay. Human nga makalingkawas, dali siya nga report sa nahitabo gantos kapulisan mi responde. Ang kapulisan nga to silang lugar dito inanakitaan kining suspek. Gawa silang pinoyanan na pinagi sa pagkikisabot sa kapulisan. May surrender kining suspek og gitugyan nini ang 45 ga armas nga dunay usa ka buhi nga bala. Narecover sa kapulisan ang usa ka basiyo gining kabhang sa bala o gining itom nga holster. Wao sa pagkapakita gining amahan kining suspek og lisensya or permit baka nga sa pagpanag-iya niini nga armas. Ginakop ding amahan o gidala nga to sa police station alang sa tukma nga proseso posibleng makatubang ni karon ay gining nga amahan og kaso nga attempted parricide og paglapas ining RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog Santon Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Yung katropa, June 14 sa Kamu.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, o sa kamotorsiklo na ugdaw sa Lapu-Lapu City, bagong charge nga battery mo'y gitanaw nga hinungdan. Aburigidangat na. Report si Crystal Joy Filler ka.
1: Live report.
5: Naugdaw gyud ang usa ka motorsiklo human kini masunog sa ML Quezon Avenue ubo sa Second Bridge, habig sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, pasado alas 9 kaganihang buntag. Nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang mong alarma alas 9:21. Matod ni FO1 Vincent Ray Reyes, ang fire investigator, nga ang mong motorsiklo gimaneho sa usa ka babay. Gikan kini sa lungsod sa Konsolasyon ug padung-unta sa Lapu-Lapu City. Pag-abot niya sa Mandawi City, nagpagasolina ang maong driver. Apan human siya nakapagasolina, wa na mo andar ang iyang motorsiklo. Hinungdan nga nagpangutana siya asa pwedeng makicharge ug adunay nagtudlo kaniya nga sa unahan adunay vulcanizing shop kung asa makacharge og battery.
6: Dayon ang iyang gichargean ingon siya chargeranan kun dos mga dagkong truck. Pero ningon man kuno ang katong kuan nga okay ra. Okay ra kuno ang battery sa motor.
5: Human na charge ang battery sa motorsiklo, gitaod kini pagbalik og niandar. Apan samtang nagbiyahe, adunay nagpahibaw sa driver nga nagasuna ang iyang motorsiklo. Nipadaplin ang driver og didto nasuta nga nasunog ng iyang motorsiklo og nagikan kini sa U-box. Gibutyag ni Reyes nga ang bag-ong charge nga battery maoy gitanaw nila nga hinungdan.
6: Mao ni hunong siya, padaplin. Pagtanaw niya sa may U-box gyud, so gikan ang aso. Sa kung diin dito ang battery, dito ang battery nakabutang kay ang motor o scooter. Dito man dapit ang battery ana sa may U-box. So, then dito nakabutang ang cellphone, yung OR o CR na yun, mga kwarta.
5: Nahurot gyud sa pagkasunog ang naasoy motorsiklo, gani matod pa sa investigador, nga wa na niya makuha ang plate number ni ini. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilana't labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Watay ko oras sa itong pagpanaguban, igatong tulamanon. Ako Kaumandres Master Controls Jumin Jimenez. Sa Newsrooms Almimata, Manager John Lee Minchavis Biking. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Eric Siras Manait. Manabilit o pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw o pagsuporta. Katropa mo! Exciting!
1: Asintado!

0: inyong nadugog-ang Asintado. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higaw niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaypitibo.
7: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
10: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
10: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 5:10 na mga tropas kahapon. Noon itong time check. Hatid ka na ito sa Vision X, mga katropas. So, mga doon ay problema sila mga mata ay nagpasagdi, ha? Kaya masikog maawahin ang tanan. Kung inyo nang dugidugayon, ayawan na, magmahay na nung ka, may piming ka, magaingog gaga, may pagidali na koda. Wow! No, Vision X, mga higala, ito yung nagbuha sa Yes to Health. Alam niya ito, mga higala na ito, din na nga doon ay problema sa mga mata. Or, baga ha, mahadlo ka nga magka-problema. Ito good guy, prone kay ka sa problema sa mata, kay atubang, no? Tibog adlaw, atubang sa computer. Kumana na, kaliwat po, no? Basin po, no? Kaliwat po nga, problema nung mga mata.

Ha? Tumbang sa gadgets. Yeah. Dekat pangkuan. Lebih na ka na ang nanguban ka na pitong diabetic. Ha? May ina na, baka problema mo sana silang mga mata, no? Baka buta mo sana, baka hapman po na. Nakalik kayi mga igala nga madaot ato mga mata pag Vision X. Puno sa mga phytonutrients sa maslutin, beta-carotene, vitamin E, oxia, santin, mga higala. Vision X, ginama sa Yes to Health. Ngayon na, pasingot at nasad-sad na!

0: Mga katupa, exciting!
1: Oo,
2: Masinot na! Kaoban ang mga X-Spinners sa XFM! Exciting! Sad sa katropa!

0: Ora, sex fam, së po Filipinës, të rëqaj më rasë 5.50 në më këtë rabat, të këtajmë që ka të kratë së premium D3 of gel di ara. Më pëllikon që ato akë më ka buko këngi për më nga i kalam, më pëkawasa më nga exis fat së ato akë lawas. Kënia më pëkawas për ni, ha, së më nga tëksins, nga da asë ato akë lawas më ka dropa, kënia në premium D3, nga së më nga kanto bitog, kanuna e kayo më kasinati o bikog, no? Muscle cramps, tiki gang liog. Ayan, pwede kayo mong mainom sa premium D3. So, wayan ninyo mga katrapa sa mga kanunay ka din nagbikugan. Premium D3 soft gel. Ang instant energy, gama sa yes to health. Ayan, happy Friday. Thank God it's Friday. Happy Friday ni katrapa ang Lorna Margarita. Salamat sa pag-comment ito nila. And then si Richard Ariha, mayong hapon na Mino Dries, may La Playa, Makaaskatmon, samdang na Mintal, nag-hitbang para dili laay. Yan si katropang boy, tagsip na ito din ha, may pagpumina po, nagpasingot. Wako na ipasingot ko na ugmagay dumia sa bando pa, ay, Domingo, may niyang ibutan na rin. Kabansing asawa nga si Beng, dinas sa may kinasangan, salamat kayo. Beth Habin Habil. Nakulong siya ay pasiaw ko, no? Nakulong siya na minaw. Shoutout sa putok, patok, karidiriya. Nga si Chef Edelfonso Baisak. Si Lito Palang, Ogmanang Rinalin. Watching from Balikatan. There is my CA Las Piñas City, Manila. Salamat kayo, ha? Kunyan natin sa sad sa katrapat. Tonight, catch DJ Butch and DJ Renz. Nako din ha sa may Barangay Babagdos, no? Diyan sa may tapad sa 7-Eleven. Nako din ha kanong gabi. Disco ta, sad-sad sa katropa. Kita-kita din ha. Dato ta magpasingot ron. Kunya ugma na ako sa may Barangay Buot, Cebu City. Fiesta dito sa may City Otolay. Barangay Buot, Cebu City. Kita-kits ta. Ugma nga dalawa. DJ Butch, DJ Renz. Powered by RCA Disco Mobile, no? Ang po ni gamiton karon is by Barangay Babagdos, RCA Disco Mobile. Kita kids na? DJ Turbo! Ayan, DJ Turbo. Mga greetings din.
1: Ato si Tracy, happy na human.
0: Kasi Apasyo Darwin, shout out sa Negros Oriental. Naminaw may dali karon. Salamat ha, happy Friday nyo.
2: Alright!
1: Alright, may hapon diha DJ Butch.
0: May hapon DJ Turbo.
1: Ay, nagpaminaw karon sa atong programa. Ang sad sa katropa ay until 6 at karon ha kay Sabat hour. Kani kasunod. Ay, hindi yun, may hapon din sa akong mga family destisa sa may Bulacau, dis may Bohol, Marto DJ Butch.
0: Ayan! Saan, ganahan pa ka? Salamat kay mga katropa. Andre, latakotop sa ito ang programa. Kay gana. Sunset na mga katropa. Juan, magdungog tagpalik sa adlaw nga Domingo na po.
1: Catch me and with DJ Chris. Kalimut ko na sa Sad sa Katropa Sunday Edition with, of course, yours truly, DJ Turbo and DJ Chris. Og naabod na tayo bagong ex-spinner. DJ Bugha. Ambot lang makatong nga bakas DJ Rain. So, of course, napod din si DJ Lore. So, ikaw lingaw ta, sad-sad ta. Ini ka sa Adlong Domingo. Alas 4 sa hapon, hantod sa City si gabi. Tulog auras yun na DJ Boots.
0: Panamingong manahon, bye-bye! Ambing! Mwah, mwah, mwah!

0: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Textile by 33 years, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani ko kamarog tambal. Moto, ni dangop ko sa Santa Un Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santa Un Plus Gold o Santa Un Vitamin C.
2: Santa Un Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santa Un Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santa Un Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santa Un Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santa Un Plus Coffee Mix.
2: Santa Un Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santa Un Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santa Un Plus Coffee Mix. Santa Un Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santa Un Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
2: Santa Un Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santa Un Vitamin C.
5: But! Nganuwa nam ka mamisita din ako.
6: Day, si Kuya magod ni mo. Murag dili ganahan ako.
5: Dili, oy! Ganahan magin ni si Kuya ni mo.
6: Mau ba? Ganahan ni si Kuya ni mo na ako. Ako bud, ganahan sa kiko ni Kuya ni mo.
5: Ayaw!
7: Exciting!
0: Vision Lex, daghan na ang natubangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaipiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santa Un Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santa Un Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin!
9: Santa Un Plus Herbal Soap.
12: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at the Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Amuma.
13: The music of salvation.
14: You are the word at the beginning.
13: Songs of love, inspiration, and hope.
14: Spirit, lead me where my trust is without borders.
13: This is Gospel Hour on XFM.

Price adunay ganti nga si San Pablo, his attention is really fixed on unya na nga maong ganti. He continued his pursuit in knowing Christ, makailiya sa Ginoo niya, maka-experience siya sa gahom sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Atong pagpadayon, atong iduko, atong mga ulo, Lord, we thank you. We invite presence, Lord, in our midst, and we thank you that you said in your words, you inhabit in the praises of your people. You are in our midst today. We celebrate your goodness. We thank you for the privilege of pouring our hearts in gratitude, in thanksgiving, because of who you are and what you've done for us. We are encouraged, O God, and we are refreshed today to be reminded that you love us and you have wonderful plans in our lives. We thank you, Lord, that we will know you more. Salamat sa imong pulong. We bless you in Jesus' name. Amen. Forgetting what is behind, isigutan po ni Pastor Makmak, and straining toward what is ahead, usani sa mga sikreto nga iyahanggi saysay, I press on toward the goal to win the prize. Usa ka butang nga iyahang gisugilon kanato sa pagpadayon niya sa iyang pagpangalagad isip Kristohanon is forgetting what is behind. Alright, so nakailatas Ginoo for many reasons. Daghan kang rason nga gi-orchestrate sa Ginoo nga kita na kaila niya. There is no coincidence. Walay coincidence sa mga igsoon sa Ginoo. So, ang mga tao nga iyahang gihimamat, circumstances nga iyahang gitugot nga ato ang mahimamat, may encounter that led us to know Him, those are really part of His divine providence, ang tawag. And at times, na ay mga butang that in our own judgment is not good, dili, maayo, adverse siya sa ato ang mga tinguha sa kinabuhi, mga plano sa kinabuhi. But when we have this understanding of Jesus Christ who is supreme and sovereign in our lives, we will realize nga, di ay tuod, no? All those things happen for a reason. And we cannot exchange that. We will not allow those things to proceed in some other way. Sukwahi sa paagi sa Ginoo kay ang iyahang calling sa matag-usa ka nato giingon sa Bible is irrevocable. God's gift and calling is irrevocable. Sa atong pagpadayon, I like to at this early, I like to bring to your attention ang nahitabo sa Israelites. Ato ning balikan ninyo tataod as we proceed, as we go on deep dive to the word of God. Arita sa Exodus, mga igsoon. Yan ako ipakita nga mapa, Israel going to Canaan. Okay, so familiar ta, no? Kini siya si Egypt, and then, kining nakita niyo sa araw mo ni ang gi-travel, mo ni kitawag og Exodus, ang pagbiyahe, ang pag-navigate sa Israelites going to the land of promise. So, yung makita that they are going in circles, tutuyok sila. Kisa makahinomdom kung pila katuig nila na gi-travel, 40 years. So, 40 years sila nga nag-travel anin sa wilderness. Tanawa mo niyang maigson, asa ang dadri. So, mo ni karon ang but makita ba ninyo diha ang Jericho, na ang Jericho dito mo to first city, no, nga ilang gi-conquer Jericho, and then Gilgal. Now before ta moabot dito sa ilang destination, that is the land of promise, and I'd like you to be attentive on this kay nani implications sa ato mga kinabuhi. Naiduha ka mga suba nga ilang gitadlas. So kini mga igsoon, mao ni ang Jordan River going to Jericho, nya dire nadri ang Red Sea. Kung nakadto mo sa Israel, nagplano ko maadto pero di nasurito ugod sa Ginoo. Ibatik sugato niya tag missile dito. Pero ano po yung coincidence sa Ginoo? So parang kung nasad ngayon ulit ako, panalitan. But as long as we are alive and we experience the faithfulness of God, we should pursue, continue to pursue God's calling sa itong mga kinabuhi. Muna giingon ni San Pablo. Wa nagpasabot nga ako nang naangkon, nakabuot ko na ang tanang butang, padayon gihapon siya. Kinibitang athlete, papadayon siya sa iyang training. And during the race, padayon siya og tikang. Kung bisikleta, padayon siya og sikad. Ingon akong amiga, mapag-adto niya dito, yan naman ay karsada na, mga iso, hindi namin pareho.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagkahinapos na panahon sa kalibutan karon, madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayon siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingin sa pormonisigutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia. Ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ug karon aniya ang inyong alagad.
3: Maayong gabi alang sa atong mga kaigalaan o mga kaigsunan o happy Sabbath, no? Labi na sa atong mga kaigalaan ng mga Adventista. No? Usbo na ko, ha? Maayong gabi o happy Sabbath kaninyong tanan. Maayong pagpaminaw dinhi sa atong programa, ang Tingog sa Reformasyon dinhi sa XFM Cebu 88.3, mga kaigalaan o mga kaigsunan. No? Live kita karon, no? Sa ingon man usab sa Facebook, mga kaigalaan, XFM Cebu, no? I-search lang ninyo, mga kaigalaan o mga kaigsunan, sa Facebook, ang Facebook page, mga kaigsunan nga, XFM Cebu, no? Alang sa atong mga kaigalaan o mga kaigsunan nga gusto usab mo view sa ato usab nga Facebook Live, mga kaigalaan, ha? Nya yeah, gusto sab ninyo nga mo comment, mo padayag, mo paabot sa inyo hanggang mga pagtimbaya, alang sa inyo hanggang mga higala, mga kaparintihan sa pinaagi sa Facebook, palihog sa pag-comment sa inyo hanggang mga pagtimbaya. Aron usab atong mabasa o atong matagaan o pagtagad, nining gabyo na. No? Unya sa atong mga kaisunan nga gusto usab mo mangutana o dunay mga pangutana, may tungod usab sa atong mga naisgutan dinhi. O labi na sab sa mga pulong sa Dios nga gusto sab ninyo katinawan ato nga hisgutan dinhi, o di ba kaado na kamoy mga kanini ang gusto sab nga ato nga paghisgutan, no? Labi na topiko, mga kaigalaan o mga kaigsunan, ipahibalo lamang or i-message sa ato nga Facebook Live, mga kaigsunan, aron usab, no? Sa sunod na to nga igayon nga pagtuon, moy ato kapag ahisgutan, mga kaigalaan o mga kaigsunan, ha? O, dita maglangan, mga kaigsunan, no? Ato gyud nga pasalamatan ng Dios nining kaigayunan tungod kay kung walang iyang panalangin, walang iyang pagkamayo, mga kaigalaan, no? Inyong igsoon di usab makahimos pag-program dinhi. So muna usa sa ato ang pasalamatan, no? Kay gitagaan kitag kaigayunan, mga kaigsunan, nga makahimos pagbangon sa matag adlaw. Makahimo sab pagpasalamat ngadto kaniya sa tanan nga niyahang pagkamaayo nga hinato, no? Salamat usab sa tagian ini mong istasyon, ni Doc Remilito oy, uban sab sa kang Ma'am Olivine oy, ingon man usab sa mga nagadumala nini mong istasyon, pinangunahan sa atong station manager si Sir John Lee Baiking, o gingan manusap sa ato ang chief technician atong kauban speakers lawak ning Gabiona, Sir Joven Jimenez. Mayingan manusap kang Sir Romelo Nobinario, Salamat usab kanimo sir og kang Ma'am Melona Nobinario. Usbon ako ha sa mga higalang mga kaigsoonan nga nagapaminaw sa FM nining gabyo na sa radio. Kung ugaling gusto sab ninyo nga maka-comment ro sa ato nga Facebook Live, i-search lang ninyo ang XFM Cebu. Araw na sab nga diha mga kaigsoonan makahimo kamos pagpadayag pagpaabot sa inyo nga mga pagtimbaya sa inyong mga higala. Sa ato nga mga kaigsoonan, no, ayo sab mo kalimos pag-follow sa ilang nga Facebook page. Okay, ingon man usab sa pag-like, pag-share sa ato nga program o sa matag programa din hi sa XFM Cebu 88.3. Okay, sa ato nga mga kaigsoonan nga gustong mo paabot tro sa ato nga cellphone number o sa ato nga number usab din hi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon, i-text lamang ang ato nga numero 0976-555-1008. Naos bu na ko ha sa mga kaigalaan ng mga kaigsoonan nato na nga gusto sab mo paabot sa ilahang mga pagtimbaya o mga pangutana, i-text lang ang ato nga numero 0976-555-1008. Ha? O di ba ka sa ato ang mga kaigsoonan nga naalang sa dool hala panlihog sa pagbisita sa ato ang opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay, no? Or di ba kahaasab na nasab diha mga kaigsoonan ang ato ausab nga simbahan, no? Bisita lang mo sa ato ang kinini ang opisina o simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay, no? Sa ato ausab nga mga kaigalaan o mga kaigsoonan, ayaw mo pagduha-duha, no? Kung galing doon na kamoy boti timbaya nining gabyo na, comment lang mo sa ato sa mga Facebook Live, mga kaigalaan o mga kaigsoonan. O sa ato ang mga tigpaminaw nining kagabyoan, salamat usab. O sa ato ang mga viewers sa Facebook, mayang gabi sa ato ang mga kaigsoonan, diha sab sa Konsolasyon, ha? Labi na sa pamilya ni Brother Boy Buli-Buli. Uban usab sa mga kininiang mga kabataan o mga apo, mayong pagpaminaw kaninyo, mayong gabi eh. Brother Boy, uban sa imo nga mga kaubanan di asulod sa panimalay. No? Sister Sinaida, mayong pagpaminaw, kang Wawa, o yun man sab kang Blessed. Sa uban pa, no? Nga mga wala na ko makuha ang mga pangalan. O mayong gabi kaninyo, Happy Sabbath kaninyong tanan. Ayun, manasab, no? Kang Sister Filipa Payaw, diyas may garing konsolasyon. May gabi kaninyo, Sister, o Happy Sabbath. Uban sa imo tibok nga panimalay. Mayong manasab kang Nick-Nick, no? Mayong gabi, Happy Sabbath kaninyo diha. Sa ato usab ng mga kaigsoonan dinhis may Lapu-Lapu, labi na sa pamilya ni Sister Vicky Paran, kauban sa iyang misis, mister, mayong pagpaminaw. Ingon man usab no kag Brother Felix Sombilon og ban sa iyang tibok nga panimalay. Diha usab kang Sir Anthony Ortiga National, no. Taud-taud na nga nato sa makita iyang comment mga kaigsoonan during sa ato nga live dinhi sa XFM Cebu na sa ato usab nga programa sa kahanginan mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Sa ato usab nga mga kaigsoonan o diha sa may opisina, labi na ang pamilya ni Brother Richard Sinadhan, kauban sa mga kabataan o sa iyang misis, mayong gabi kaninyo o Happy Sabbath kaninyo nga tanan. Ingan man sab sa silingan gabahin, no, sa kang Brother Carlito Balag, uban sa tibuok usab niya nga panimalay, mayong gabi kaninyo, Happy Sabbath kaninyo nga tanan. Sa tanan usab na to, mga kaigsoonan, labi na, no, kang Sister Auring, Sister Aurea Licera, mayong gabi eh. O mayong pagpaminaw dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon, kauban ni Brother David o Sister Mertel, no, mayong gabi o mayong pagpaminaw, Happy Sabbath kaninyo nga tanan. Ingon naman sab na kang Sir Nathan Flores, ha? Mayong gabi kanimo sir o mayong pagpaminaw dinhi sa ato ang programa. Sa ato, sab ng mga kaigsunan, labi na pa doon ato Liboron, San Fernando. Maying pagpaminaw kang si brother and sister sa tira, no, bans mga kabataan. Alingalan family, o Galpichi family, no. Mayong pagpaminaw o happy Sabbath ka ninyo. Labi na kang nagbiyo sab, nagsalamat no, sa pag-share sab sa ato ang programa nining kagabion, Sister Ruth. Alpichi. Salamat kayo. Maying gabi. O happy Sabbath. Ingon man usab, no, sa ato ang mga kaigsoonan usab diha. No, imuhang mga igsoon. Mayong pagpaminaw. Happy Sabbath kaninyong tanan. Usbonako. No? Sa ato usab ng mga kaigsoonan, ilabi na usab diha sa may San Fernando. No, sentro. Banda sab lang ni brother o ni Pastor Abner Napoleon de Costa. Maying gabi, huwag happy Sabbath ka ninyo. Huwag sa Suico family, no, diya sa may San Fernando. Nga to sab sa Karkar, mga higala, labi na sa pamilya ni brother Bernie. Mayong pagpaminaw, maying gabi ka ninyong tanan. Nga to sab sa Pado, nga to Malabuyok, mga higala, mayong pagpaminaw, labi na sa pamilya sab ni Brother Rogelio Lecera, Sister Miraflor, o ingon man sab, no, sa ilang mga kabataan, Sister Mariel o Sister Maribel. Mayong gabi kaninyo, o happy Sabbath kaninyo nga tanan. Nga to sab sa Oslo, mga higala, nausab dihang pamilya ni Brother Raniano Brenica, no, sa Brenica family. Ayun man sa Bilyasis family, no, na sabdiha, mayong pagpaminaw, no, kang brother Iman o sister Sara, o gingon man usab, no, sa kang sir Raul o kang Mamuel Matan. Mayong gabi kaninyo, happy Sabbath kaninyo nga tanan.

sa ato ang mga viewers sa Facebook, ayaw mo kalimot mga kaigsoonan, no, sa pag-like, pag-follow nini mga Facebook page XFM Cebu. Aron usab mahimo nga updated mo sa mga balita, ilabi na usab sa pag-atiman sa atong panglawas og ingon man usab, no, sa atong espirituhanon nga bahin sa atong programa dinhi sa XFM Cebu, mga kaigalaan og mga kaigsoonan. Ngadto sab kang 9943, good evening Brad, happy listening sa Gabutin family, no. Mayong gabi, no, diha kang Sir Romy Gabutin. Salamat kayo sa imong pag-text nining gabi una 9943 or si Sir Romy Gabutin og sa tibuok nimong panimalay. Mayong pagpaminaw kaninyo, Gabutin family, no. Asa ni nga lugar si Sir Romy, no? Kung basin makahimo pa siya sa pag-send usab nga ni kanato, aron usab nga atong matimbaya atong mga kaigsoonan, no? Mayong gabi, usbon ako ha kang Sir Romy Gabutin na diha sab sa may sa Kalerio Liluan. God bless. Salamat kayo Sir Romy Gabutin, no? Diha sa may Liloan, no? Sa ato ka mga kaigsoonan sa Liloan, mayong pagpaminaw kaninyo. Sa ato ka mga kaigsoonan Adventista, happy Sabbath kaninyo gatanan, no? Mayong pagpaminaw o ginautang Dios, no? Matagusan ang pangalalangin, naghatag umayong panglawas nining kagabion o padayon ta, no? Sa ato ang pagpangalagad nga to sa atong labong makagagahom tungod kay siya lamang ang maghatag sa tanan mga kaigalaan o mga kaigsoonan og takos natong pagadaygon. Salamat, God bless kanimo Sir Romy Gabutin og sa Gabutin family diha sa may Liloan. You're welcome sir, no, sa imo sab nga labi na sa imo nga pagtimbaya, no, sa imo ang tibuok nga panimalay diha. Salamat kayo sa imo sab nga pagpaminaw nining kagabion.

Usa ka manindot nga awit mga higala atong napatalinghugan ining dapit sa gabion. Og nindot kayo ang mensahe, no? Kinahanglan nga mangandam ta mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Wala na kanana ang pagduha-duha, no? Kay basin unya, no? Sumala sa mga kanta mga kaigsunan. Basin unya, no? Wata kay balo, no? Sige ta og saad-saad nga mo alagad na, mo padayon sa pagpangalagad. O niya, naapsan hinoon sa kamatayon. Mo ito'y mensahe sa awit mga kaigsuna, no? Niya, delikado kayo na siya mga kaigalaan. Tungod kay basin baya o niya, niya na, no? Wa, manda mga tong kaugalingon. Tungod kay ang pagpangandam sa kaugalingon, mo kinikarong panahon na mga kaigalaan. No? Mailang kong nahimong naandam, no? Wa, manda mga kaigsuna na delikado kayo. Muna nga, sige ta og sad-sad, sige ta og kanana ang pangandoy mga kaigsunan nga mubalik sa gitawag pagpangalagad, pero ang ato ang kagalingon daw dili gayod mo padayon mga kaigsunan niya. Muna kuya kayo, no? Sige ta hunahun.

0: Na supposed to be mga kaigalaan, no, ang ato gyud nga pagtuo kinahanglan magtubo siya, na. Kinahanglan nga mag-ligon or mupadayon mga kaigsunan, ugani kinahanglan nga mahimong mag-ligon mga kaigalaan, na. Usa sa mga dako nga example nga atong gihatag, atong gisgutan usab sa ningagi nato nga mga pagtuon. Kana na ang gisgutan sa Matthew 15 versikulo 28, no? Usa ka babae diha mga kaigalaan, na. A woman mga kaigsunan nga grabe or kadako sa iyaha nga pagtuo. Kani gibasa nato mga kaigsunan ang 21 ngadto sa 27. Gusto nako sublion mga kaigsunan tungod kay unsa experience na inyong babae. Ngano nga kana na ang nahimo siya nga nakitaan mga kaigsunan dunay dako nga pagtuo. No, 21, then the Jews, or then Jesus, I mean, then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. No? Iyahang anak sumala pa mga kaigsunan, gihingyawaan, no? Unya, but he answered her not a word. Ha? Ang Dios mga kay, o si Kristo mga kaisun, wa mo tubag niya, no? And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. Ha? So, yung mga disipulo niingon nga, sige, palakwa na siya kay, sige siya, og, kumbaga siguro, gihasulan sila mga kaisunan, no? Mga disciples. Then, manton pa, but he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Mo nagingon ni Kristo ng ato nila, no? Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. At first niyang atem pa kay sunan, wa siya gipansin or wa siya, wa ra mutubag si Kristo niya. Niya, then the time mo kay sunan, wa siya mohunong diha, kundili siya nipadayon. Midool nga to niya, o niya nihangyo siya. Then came she and worship him. Misimba siya nga to kanya, saying, Lord, help me. 26, but he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to the dogs. So, unsay itubag mga kaigsunan sa Ben City. Tubag sa babae, and she said, Truth, Lord, yet the dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then 28, Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. So dako iya pagtuo. At first mga kaisunan, daw sawa siya gitagaan o pagtagad. Pero nihunong ba siya dito? Wala. May padayon siya ug dool nga tukang Kristo. Then and her daughter was made whole from that hour. So diha no ni anang or ni anang mga orasa mga kaigsunan that very hour nga nihangyo siya nga to sa Dios. Gingon sa Ginoo nga to niya nga O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. So diha mga kaisunan, at that very hour ang iyahang anak na ulian. Tungod kay bisan tuod, no? Wala diha mga kaisunan. Say manggod ang tao. Labi na dun ay pangayoon nga to sa Dios. Lord, gusto sahay bahandi pa no sagad mungkin sa tao kinahanglan nun magod no di man nato ikadinay mga kaisunan pero ang gugma ni ana mo man toy gisgutan sa Biblia no nga the root of all evil mga kaisunan ha pero kita dili man ta ipokrito no nga kananang wa gyud nang kinahanglan kita tanan nang kinahanglan man mga kaisunan pero sometimes ang Dios mga kaisunan no kadana abang matod pa wa o si Jesus Christ wala siya mutubag dayon not a single word mga kaisunan nga gibuhian ni Kristo sa pagtubag sa maong babae daw sawa lang niya gipansin no ang babae pero persistent mga kaisunan no ang babae padayon siya Gani, niduol gid siya ngadto kang Kristo. Then nakita ni Kristo nga siya adunay gitawag dako nga pagtuo mga kaigalaan o mga kaigsunan. So diha-diha na at very hour mga kaigsunan, that very hour nahimo nga naulian usab ang maong babae. So Christ allowed her faith mga kaigsunan to be tested. Despite what happened appeared to be discouragement, unsa may gihimo sa babae, he continued or she continued pleading mga kaigsunan. Wa siya mo give up. Although ang circumstance mga kaigsunan daw miingon na nga ayaw na kay wa na kagitagaan og pagtagad. Pero ang iyahang pagtuo mga kaigsunan nagpadayon nga nagsalig. Unya. Nagpadayon ang iyahang gitawag og paglao mga kaigsunan. Although walay tubag pero nagtuo siya, no? Sa iyahang nga pagtuo mga kaigsunan. Si Kristo lamang gayud ang paglaom, no? Although wa siya kabati og tubag mga kaigsunan pero nagtuo gyud siya nga wala gyoy laing tubag nining akong pangutan ako ang gilauman nga kaayuhan sa akong anak kun dili unsa man siya lamang gayud. So muna, no, God or Jesus Christ finally declared mga kaigsunan, great is thy faith. Great faith is not faith that is never tested mga kaigsunan, na faith is, or great faith is that continue trusting, no? Continue trusting God while being tested. So muday na ibot ipasabot mga kaigalaan og mga kaigsunan. Dunay mga example mga kaigalaan nga ang ilahang nga pagtuo, no? Example diha sa Biblia nga naghatag og nagkalain-lain nga descriptions pagtuo mga kaigsunan. Usa na diha, no, kanagisgutan sa buhat 11 bersikulo 24. No? Naigisgutan diha sa buhat 11 bersikulo 24. Atong basahon mga kaigsunan. But he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Kini mga kaigalaan, no, kung imuhang basahon ng before pa ni nga mga bersikulo. Kini naghisgot mga kaigsunan ngadto kang Barnabas. No, ngan sumala pa napuno siya espiritu. No, a good man and full of Holy Ghost and faith, napuno sa pagtuo. So kana usas mga ehemplo diha sa Biblia mga kaigsunan nga naghisgot og kinini ang mahitungod usab sa usa ka tawo nga adunay puno og pagtuo mga kaigalaan og mga kaigsunan, no? Kung imong basahon, no, padayon sab sa unahan bersikulo, walay lain na nga gitumbok mga kaigsunan o gani usas na sa mga nakauban usab ni Apostol Pablo, no, sa iya usab nga missionary nga gihimo. So si Barnabas was not merely someone who possessed faith. He was full of faith, mga kaigalaan. So, diha, no? Ato ang makita, mga kaigsunan, no? Usahay sab, no? Diha sa Biblia. Doon na say, gidescribe, no? Kanang gisgutan diha sa James chapter 2 or Jacobo 2 versikulo 5. James chapter 2 or sa other nga version mga kaigsunan, Santiago 2 versikulo 5. Gisgutan diha. Hearken my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? So kana siya mga kaigsunan naghisgot may tungod usab sa mga kabos na to, no, ng mga tumutuo. Kabos ng mga magtutuo mga kaigsunan. Pero, dato sila's gitawag og pagtuo. So another description mga kaisunan gisgutan sa Biblia, fall of faith na ngatong gisgutan ganiha daw, and then sa ikaduha nga bahin, although kabos diha sa material nga mga panginahanglan, no, or kabos diha sa material nga kanana ang mga butang mga kaisunan, apan dato sa gitawag og pagtuo. No, a person's spiritual wealth is not measured by gitawag og position mga kaisunan. Although muna gisgutan na nato, no? Pobre sa ino nato sa material, pero diha sa ilang espirituhanon nga bahin, sa ilang pagtuo, someone may have gitawag nato little materially but rich mga kaigsunan sa gitawag og pagtuo. So muna usas mga other description ng gisgutan sa Biblia. Ang uban usab na sama sa gisgutan diha sa 2 Timoteo 1 versikulo 5. Kini nagtumbok mga kaigsunan ngadto kang Timoteo. Duna siya gitawag og kanana ang tinuod, no? Dili pretentious mga kaisunan or walay pagpakaaron ingnon nga pagtuo. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Usbon ako, ha? 2 Timothy chapter 1 verse 5 nagingon, "When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also." So kana siya mga kaigalaan, maunay na observe usab ni Apostle Pablo ngadto sa iyahang kanana ang partner o nahimo niyang partner usab mga kaisunan sa ministry dito sa iyahang lugar, no, kini mao si Timoteo. Oh, nakita niya kung giyon sa siya sa pag-atiman sa iyahang grandmother, sa iyahang lola, and sa iyahang inahan. Nakita niya ang pagtuo ni ini o nila. So nagtuo sab, matun pa niya po sa Pablo, "I am persuaded that in thee also." So diri mga kaigsunan, ato makita, no, ang pagka matinod anon usab ni Timoteo sa iya usab nga pagtuo. Ikaw pat, sama sab sa gisgutan, no, diha sa 2 Pedro 1 versikulo 1, naghisgot usab og kanini ang gitawag og precious faith mga kaigsunan. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Gitawag siya faith mga kaisunan or precious faith, na itawag na siya yunana because it connects us with Christ and His righteousness. Hamili mga kaigalaan ug mga kaisunan. So kinahanglan, no, sa gikaingon na nato ganiha, no, kato mga examples lang to siya mga kaigalaan sa nagkalain-laing mga description diha sa Biblia may tungod sa gitawag og pagtuo. So kinahanglan, sumala pa sa atong gisgutan ganiha, kinahanglan nga ma-develop ang ato ang gitawag og pagtuo. Kinahanglan magpadayon sa pag-develop mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Diha sa ato nga pag-develop, muna dayon na ang gisgutan sa 2 Pedro kapitulo 1 versikulo 5 ngadto sa 8 or 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. Unsa may gisgutan diha, no? Ato nga tanawon. May gabi sab diha kang Sir Emil Burakit. Salamat sa pag-highlight, no, sa ato sab nga program. May mo sab nga makabiyo ang imuhang mga friend, no, sa Facebook. Sa ato nga mga kaigsunan usab, no, palihog pag-share o pag-follow sa Facebook page din sa XFM Cebu. Now, dinhi mga kaigsunan, usa sa mga parts sa gitawag og development sa ato nga pagtuo, kanag-isgutan diha sa 2 Pedro kapitulo 1 versikulo 5 ngadto sa 8. or gitawag ni siya og Peter's ladder, mga kaigalaan, mga kaigsunan, no? Atong basahon na bersikulo 5 ngadto sa 8 sa ikaduhang Pedro kapitulo 1. And beside this, giving all diligence, add to your faith, na diha ha, nagsugod mga kaigsunan, gitawag pagtuo, virtue, pamatasan, no? And virtue, and to virtue, tawag og knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. For if these things, matod pa mga kaisunan, apan ko, kay kung kining mga butanga mga kaisunan, be in you, and abound, so kining mga butanga naani nato unya mo kana na ang mo daghan or mo kana na ang mo abunda mga kaigsunan diri nato, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So diha mga kaigsunan, mo unay mahimo niya nga resulta mga kaigsunan, na makabaton ta. Ha? Si Pedro naghulagway sa gitawag og ladder, Christian ladder mga kaigsunan, no? Sa atong pagtuo madugang ang virtue, then knowledge, temperance, patience, godliness, and brotherly kindness mga kaigsunan. Katapusan nga bayan mo ning charity or ang gugma mga kaigalaan, no? So kinahanglan, no? Sige ta nga mga Kristohanan magatubo o magapadayon sa pagtubo. Dili ta mo ingon mga kaigsunan, igo na ni, no? Sakto na ni. Muna bitaw, no? Sagay ka ingon na nato. Ngabisan nga ni ang mga kinini ang mga apostoles, mga higala. Kauwa na ganyan nila si Kristo, pero sila miingon nga to sa Dios, o miingon kang Kristo, Lord, increase our faith. Kana usab moy mamahimo nato nga isulti mga kaisunan, moy atong pangayoon nga to sa Ginoo. Dili ta mahimo makontento, magpabilin lamang nga dawa magtubo mga kaisunan nga to ang gitawag og pagtuo. So instead atong ingon, atong pangayoon, Lord, increase our faith. Good evening, no, Brother Aldrin, happy Sabbath, God bless. Salamat kanimo Sir Emil Burakit, sa imo sab nga message. These words mga kaigsunan are full of instruction and strike the keynote of victory. The apostle presents before the believers the ladder of Christian progress, every step of which represents advancement in the knowledge of God. So kana dai siya, no, faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and including charity or gugma mga kaigsunan. Is a part mga kaigsunan nga nagpadayag mga kaigsunan sa gitawag og Christian progress. No, kay diha sa tong pagtuo na pilumang pamatasan dayon gitawag og kaalam nya. Sa dihang doon ay kaalam, doon ay pagpugong mga kaigsunan sa kaugalingon. No, unya dayon, kanini ang pagkamapinog nga nun, unya dayon mapailubon. Unya, pagka-Diyos doon din gugma, or kanini ang pagka mayo na to, nga to sa atong isig katawo, then the lasting gugma mga kaigsunan. No? Every step of which represents advancement in the knowledge of God, and in the climbing of which there is to be no standstill. So diha sa atong pagsaka sa gitawag og Kristohanon nga hagdan mga kaisunan or ang-ang, walay kana na ang standstill bang gisgutan, magpundura, no? Di na mo padayon sa unahan. Walay ingon ni ana mga kaisunan. So ang instruction nga padayon ta, no, sa pagtubo. No, kana siya mo'y usaka ang-ang mga kaisunan, no, nga gisgutan, matag ang-ang niya na dunay ugmaro na to, no, sa ato-ausab nga matag-usa. Mayong gabi diha kang 5917, mayong gabi pastor og sa imong mga kauban diha, hinaot anaa mo sa tanang mayong panglawas aron makapadayon mo sa pagsangyaw sa pulong sa Dios karon pako. Kapaminaw nimo pastor kay nag-message pako, nag-massage pako sa akong amo. Salamat kayo, no? Maybe si lahi namang pod nga numero, no? Murag Sister Estrella, salamat kayo sa ibuang nga message nining kagabion pag text nga ni kanato. So diha mga kaisunan, no, mo na ato ang bantayan, no. Niya sa ato ang ato usab nga atong ibutang usab sa ato nga hunahuda mga kaisunan, no. Kinigisgutan sab sa Ephesians versikulo 16. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. So muna itong kanatanan mga kaisunan, yun ang makabatunta nining itaw og shield of faith aron nga kung unsa man nga mga atake ni Satanas mahimong makabarugta. Unsa man iyang mga atake mga kaisunan sa itong pagtuo kining pagduha-duha niya kapagkabalo mga kaisunan, discouragement o kahadlok, tentasyon, mga disappointments mga kaisunan, and even mga pagsulay sahay po diha sakyan niya mga kaisunan, labi na di kanadong usahay magod ang Dios biya di muhatag dayon sige dili tanang panahon, no, nga ihatag dayon niyang atong gipangayo. Like for example sa atong gihatag ganiha katong sa kababay, although nidool siya o nihangyo siya, pero daw wa man madunggi, no? Wa ay tubag si Kristo, pero persistent man siya, no? Padayon siya mga kaigalaan, mao nga nahimo nga natubag usab ang iya nga o gani na ingon sa Ginoo nga niya nga siya usa ka adunay usa ka dako nga pagtuo. Pero sometimes, no, kini nga opportunity usab gamiton usab ni Satanas mga kaigsunan, no, nga mahimo tanga mapaluya tungod kay usahay wa man matubag ako ang gipangayo sa Ginoo. So ang ato lamang mga kaigalaan, dili lamang nga kita naninguha usab niini mga kaisunan, pero bisan si Kristo naninguha siya during nahinomdo mo mga kaisunan, during the time nga si Pedro, no, matod pas Lucas 22 versikulo 31 ngadto 35 nagingon diha, when Satan desired to have Peter mga kaisunan, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as a wheat, but I have prayed for thee that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. So muni usa sa mga encouraging passage mga kaisunan sa Biblia, Lucas 22 versikulo 31 ngadto 32. No, although nakita man gyud ni Kristo sa sitwasyon ni Pedro mga kaisunan, tungod lagi kay siya na grabe gyud ni siya maka ingon nga, Lord, di ko mubiya nimo, pero that time, no, giingnan siya ni Kristo nga kana na ang si Satanas nagtinguha nimo. Oh, gani nini nga time mga kaisunan, si Pedro gyud mismo mi-deny, no, nga kauban niya si Kristo. Pero ang nakanindot lamang mga kaisunan, but I have prayed for thee that thy faith fail not. Munay dili lang ni aplikado sab ngadto kang Pedro mga kaisunan, nga bisan pa nganhi nato ang Dios usab sa pagkakaroon, no, nagpataliwala nato dito sa most holy place aron nga bisan ang ato nga gitawag og pagtuo mga kaigsunan, dili ta mapakyas, no, siya moy tigpataliwala nato ngadto sa Dios Amahan. So muna, no, muna ang atong kanta, no, karon ang adlaw sa Dios mubalik na. So sao na to, no, pag-increase ato ang gitawag pagtuo, muduol kita nga to kang Kristo, nga atong tun-an usab, no, ang iyahang mga saad, e diha sa pagtuon, dili lamang sa pagtuon mga kaisunan, basa man ta no, dayon i-claim nato sa bang iyahaga mga saad. Unya, sama sa mga apostoles, pangayoon usab nato ang kanina ang magtubo tas ato ang gitawag og pagtuo or kanina ang mo increase pa madugangan pa no ngatong pagtuo diutay natong pagtuo mga kaigalaan o mga kaisunan no? Sama sa mga apostoles ingon sila, Lord, increase our faith. So banadiha no humani ana mga kaisunan, exercise natong atong pagtuo nga naana nato nya dili ta when it comes sa pagsulay gani mga kaisunan sa atong pagtuo, dili no, do not give up when faith is tested. Ninumdum mo mga kaisunan sa Syrophoenician women nga wa man dayon motubag si Kristo pero wala siya mag kinini ang magduha-duha, miduol gid siya ngadto kang Kristo nya naglaom gid siya nga wa gyoy lain nga makatubag sa iyahang hangyo, walay lain nga makatabang niya kundili si Kristo lamang. No? So hinaut ko no nga kini nga mga punto mga kaigsunan no, gani ang gisgutan usab sa Hebrohanon 11 versikulo 13. Dunay mga punto diha mga kaigsunan. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. Kini naghisgot man gud no, Hebrohanon 11 versikulo 1 ngadto kuan or after sa 1 mga kaigsunan, definition man mahitungod sa pagtuo. Then human ni ana kato ng mga heroes of faith mga kaigsunan. Sila tanan nagamatay, but wa nila madawat mga kaigsunan ang gitawag og saad, pero nakita nila mga kaigsunan no, literally wa pa nila makuha ang saad, wa pa nila madawat, pero nakita nila og na and were persuaded of them and embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims of this earth. Mo nang dita mo balaka no, o di man ato madawat pagkakaron, later on no atong madawat mga kaigalaan ang mga saad sa Dios. Na Hebrohanon na kapitulo 11 versikulo 39 being at 40, and this all having obtained a good report through faith received not the promise. Na mo ni usas mga experience mga heroes of faith mga kaisunan, God having provided some better things for us that they without us should not be made perfect. So kana usas atong pamalandungan mga kaisunan nga diha ni ana no, kita usab makahimo sa padayon sa unahan. Now genuine faith is life. A living faith means an increase of vigor and confident or confiding trust by which the soul becomes conquering power. So muna no ang tinuod nga pagtuo mga kaigalaan. Inaot ko no nga kining atong nga pagtuo usab nini nga kagabihon mga higala. Makahatag usab nato og inspirasyon na no? Pagpadayon sa unahan. Although dunay mga pagsulay ha, di magina mo di gina garantiya mga kaigsunan nga walay pagsulay sa atong kinabuhi. Lamang ang ato ha. Ato padayon ta nga magtubo no sa atong gitawag pagtuo. Dado natoy mga itong gisgutan sa gitawag o Christian ladder mga kaisunan o gitawag naila siya nga gitawag Peter's ladder. Aron sab kita magatubo sa ato ang espirituhanon nga bahin. No? So ato sab nga pangayoon nga tos Ginoo, no? Samas gipangayo sab sa mga apostoles mga higala. Lord, increase our faith. So bisan unsa man no ka mga panghitabo, dili ta ma-discourage mga kaigsunan. Oh, naman na gyud siya tungod kay maninguha magyud sa tanas nga kung asang atong kaloyahon dito sab ni atakihon mga kaigsunan. Ang ato lamang itugyan nato ngadto kaniya. Unya labi na kung maghisgotag tinuod nga pagtuo, no? A living faith means an increase of vigor and confiding trust by which the soul becomes a conquering power. confiding trust. Tiyana ba, no? Musalig tangad to kaniya tungod kay walay lain mga kaisunan nga makatabang na to. So hopefully, no? Kining ato ang pagtuon, nini nga kagabihon, makahatag ka na to inspirasyon o makahimusab kita sa pagpadasig, no? Sa ato ang mga kaubans panimalay o ingon manusab, no? Sa ato ang mga kaubans trabaho yan ang usab sa nagakaluya nga bahin sa ilaha usab nga pagpangalagad. Kaubanan na to kanis pagtuo nga nagmaluyahon. No? Mahimong magpadasigon usab. Wa naman tayo igong oras mga kaigsunan sa ato nga programa nini nga kagabion. Inaot ko nga kini may mapupuan na to o mayo nga mga leksyon. Sa pagtapos mga kaigsunan, ato na itaposon pinagi sa pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Diyos nga naikaw sa kitasaan sa mga langit. Salamat nini nga kaigayunan imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong. Sa mga tigpaminaw nga sa diin sila usab mga padayon sa pagpangalaga diya kanimo. Bisan usab man sa mga pagsulay nga maabot sa among kinabuhi, kami makahimo sa pagbarog nga malig-on. Panalangin ni tagiyan ini mga istasyon og sa mga nagadumala usab nini. Kining tanan akong gisalig itugyan gilang mong madawat sa ngalan ni Jesus na manuluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan ug mga kaigsunan dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kini si Brother Aldrin Romo, magaingon ka ninyo, mayong gabi o daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw.
1: Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha ka ninyo, uban ng pag-ingon, bulaan silang nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit ka ninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayong sasamang taknaw istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Music of Salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of Love, Inspiration and Hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.